0: Aunula, nege kanya tan golon flasiera san dugula kanya tan konoton bi pari.
1: Isuf Zerbo.
0: Audanse RFI manekan sanfe bi ut kalutle kontoye. Malila jatige wale kulu jinim na jenyon bambati kulu efela ye bingani do nyasi sorasi uka dagama san dugu konon bi sormada ina. Sire do bahira ko bingani ke lao duna daga nkonon na nga mali sorasi usira katatugu ula uka pankuru nkile nabla u kademefe. Bwene ukera fanfla ubela la lesha dukure bato lakale yawe.
2: San marala mali chamanche la dugudon sulla ka wuli ni mugu perenkande ye ka bo uka dugu sora si daga yorola anga sereu de ye ufanye nega juru sirafe uka fola ko kelen damne na ni pankurun kelena bladore chili ye sora si daga inka ubada kan ko jenim ani efela ka wali de do uko ko mugu chu tora sina leri chamani kono jamnu yere chare la jenim ani efela fe akokan ulube u 70 ya o jaw kono ibe u chamanye sora si daga ina do be mugu chila do be moto san fe sora si minon yere kelen do fambe wati damado uko komanda el umraninko ku siraka binkale wale kala nununka wale dansirala akafola ko sorasu siraka jatige wale kala binani nyogonde bulobo barala aya sinsin akanfana ko larawulu besena sorasi daga yoroni ani amasru nya yoro bela kaseka ngara da jatige wale kala unye akoni makuma kasarain hake kan sorasu fanfe nga afp kuna funindi soko sorasi tanyongo kulu de fagara bingali sinfe anga sere wera ufana be afaraka ko sorasi muanyongo kulu fana de jogina wa ko do yereta juyara kosebe nga ni wati na basiki segina mara inkono sereu ani malikele buluka fola
0: Niger mogo anifla nyonde bonena u nina sarakan kasara dola jumalo o kema tanugolon fla ye suratuye mogo bisawani golon fla jogina jamata mobli ba bis fla de yinyon susu duku kono jamana urudugya fanfa mobli kelin tumbora madua flana bora zender surasi nunu tumbe o de kono ulu tumbe kalana ye Niger alisa alman jamana de dotu jaguyamnena jamana yin kono ni alokun fla ye 600 kunu algeri kele bolo ministri ala si ko alma jamana de yin labla chugo di atumi jonde bolo tigi ministri damase o jabiuma mogo jaguya menelu labla kuma kon te guine 600 menelu ira de bika taranye kunu bololo sanfe akilna fola bila ba jaguya menena ka to aka kalanso kono aka furumuso ami ba yo la se bololo furuba kuma ro sanfe sango ka seka mogo labla kuma kon te guine 600 menelu ira de bika taranye kunu bololo sanfe akilna fola bila ba jaguya menena ka to aka kalanso kono aka

0: aune ke hobe kan RFI de la men nege kanye tani flabe Freetown Bamako ani Bobo Julaso
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso tagi gasoil litre essence fawari kemeni bisabani lolula oko 675 francs CFA katabima abena 100 fawari kemeni bilolu de la 750 francs CFA latiga imbera froba gabarani sole la kuno soufe ambena nya foli soron oko malik le bolonka bi danteli kanyesin benkanima mingesina 100 surasi dagama kunu kele bolonko efela nishim ka benkanim do wako surasi usira ka benkanin kele bi lolu nyoron nitanya ambena sere do la mensa nim benkanin tamin chogokan san dugu kono sira leon gamana nyema ya la nyini wasade on fe kunu ko kasaria do sugandi min la nyini ye ka yeleman don kalata saria la kabini lokun damando wasade on be ka nyohom masama sama saria in kunkam benkante kasoron akuka awnike wa audonsi kabini san nani Burkina Faso ni asunye folo de yedo ka fara tagi gasoil son kokan ka bo sefa wari kemeni bisabani lulula 675 francs CFA 600 gasoil litre besan sefa wari kemeni bilulu de la 750 francs CFA malaba ou de akuna foni la se foroba gabarani sola kunu salif saranoro ou ye nye foli ke gasoil son ko yaleli mfananka
2: Kosobe Sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi son kokuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazwal san Burkina de ko ka sababu ke asongo kanoko uludefe ola maraba jekulu ka konyona bala ninko gazwal santa hakete mena danka ko joyen kalo temene ina gazwal litre million kemesaba ani biuro ni dro de ferela wa ko ni fentu make yani san laba ina abe son kase fo litre million kemewulunga ani bisabama Abdusalam Gampene ko dorome tan ani dorome farla gasol songokan o manganka ke sababu ye doka fara jawfe songokan sugu kono ako mawo mamono ke abena jawfe songoko lo se bawo soro airenye Burkina marabawo ko fola ni utuma nunu fere douta kamusaka do gasol ferili la ko litri songotu mena se fo kemefla ani dorome tama o de meyere ni senfe marabawo ku ye se fawari milliard bi woron de labo ko atume son kase fo se fawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mali tuma ke kado fara litri songokan Taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biworonla ka sura tumbe se ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe na se keme sigi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wulongla ani bikononto ni demetu make maraba ofe
0: salif sahano kanye foli wambeto Burkina Faso seko ni lonko barakela o man ni sondia maraba o ka latigeta lindola ni atele flaye maraba o ya latigeka seko ni lonko nyana geta ani segim bali kamana inkono ku tetani kamana kalambeni tabia uye akonya koro seko ni lonko barakela ku kalangini te ka dankari ke sariala ku tayi la somili kaun de dronye kanye sin demisani o ma Burkina Faso kono ambeta Malik ya maya fanfe 600 yemina basigi segina san dugula kunu benkani uko kele bolon yara yedanteli ke ako kambi uko shnim gati gawale kele uni efela bamanki ude gira nyonfe ka ben san surasi daga kan kunu soma junala kele bolon kusera ka benkani kele bilolu nyon nitanya uye saya foli la se surasi uma minu bera kene kam uma gati kele nkonifo uhake kan erafika kuna foni sorole unde beka ira kusurasi tanyonde nitanyara ale benkani senfe en kasan dugu dendoka sereya la men benkani nkan
3: kuwada na depuis 5 heures kwa sababu mwa wiku la wiku tamisila ani marfa manka me kabulu rire donka sasifu 6 heures ma marfa manga atuni kaseter di mangando ya rodoni donk fuka tasi seter seter tans ma alam nteru ya chama fuka me dobula kadundu na dobula kata wiker wati antu minabo uku kanga do katasifu 10 heures ma Oye du konai mo niti trezer uko beka bensi katika chila. Toko mogo uka chunke mogo bekata uka umoko na sisa.
0: Nsa dugudendu uka sere ya kanyesi mbenka ni maminkera uka surasi daga kan kunu malik kema ya fanfe. Utkaro teletan ni asan kilenye bi tigi tigi kabine surasi jalaba tigi do minera malila. Uke la genero fla abas dembele ya nine masagara. Ujela kira kuya la nyini ka jamana ka basigi yogo yogo. Ukelefe France ka la sigidenso barakela do fanantu minera. Ukitira ka nyangi shwen karu tamni kai dankarike mali jamana la. Nga surasi kama minutu minera. Alisa uluma kiti.
1: RFI Konakri
4: bishekini kononton tomin kononton
0: okonakri ni watina bela ba baramaw be hamin kono kibaro ya fosite la Guinée bololo sanfe hankilina ira la inkan kabini simidilon faso tola ton tourno la page kafola aminera kew de fe gendarme fanimbe minukana akabara yoro la l'école sodola gankulun yala nyinin kakala bla jonala kon fosi koni mafo bela ba kaminelin na folo aminera akaboli do de ko bololo sanfe yoromina ay kunakri ministri fa misri sa kunakri misri faisal imam folo korofo ameta free town 600 sierra leone fabala kabini lokun damando wasade umbe dala soso la saria sendo kunka benkante kasoron akukan ngemana ngema la banaka kuma akukan foroba ngemana ni sola kunu julius madabio yala ngini wasade umfe kukan yohom masama sama unjo kasaria sen sugandi jonala Maimouna Zerbo, Saria Sen Kura Imbala Ngini, Yelema Kadun, Kalata Laben Chogula.
5: Ngati na soroko, Saria Mimbi Senani Wati, Hubi Kala Biduru Ni Duru Nke Mesrala, Osro Lilo Kofo, Walasa Chebo Kodoka Sugandi, Ankala Flita Kofolola, Iko Jamana Nyemro, Saria Sen Kura Nbi Anyini, Doka Bo U Akela, Kake Biduru Ni Kele Nyongye Ke Mesrala, Kafara Okan, Mara Usigiroman Saba Akan, O Chebo Nka Kanfana, Kakala Muga Nyongle Soro, Mara Flakono, No feroma walia kala flita ko flana bi soroka blasinka sari asinkran bi an la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ani jamana dombe damakenye ko jam damakenye fanga mara ukmukono ani alo kundamando ye ni akli jabo bisina wasa blon kono sari asinkran talikula nga benkanti ka soro fanga ani fanga sina oke fanga sina politiki tomba APC aletika je ni sari asinkran fando ye sarata ko chebo ka kala u ake srolika to anokrola biduru ni kemesrala biduru sa ni duru kemesrala yasa ka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini a jamana mumebe kono Julie Samada Bio ali koni ka kunu dantelila ako wasa don ka telia ka saria senkuran wote nyani samba flani mugan shigin jamana nyimo kala flu yerenye nga ale era jamana linte ka talike ala sabu akasrati flana ni laban abo watli lanji sansarata
0: memona zerbeni ke nyafaliola 620 RDC yemina ebola banabeka jorokumbo alisa maraba ka jati laban we moho wanani ni ko de kufo banan yira minula jamana in kono ukela akera moho wa keleni kemesegi ni ko sata e folo joro kumbaba o alisa bolo ki fura vaccin masoron ebola sia budim bugiola mimbeka kasala la se rdc tan o kama binzo sise dunia kenya ko tomba oms beki laben ka feleni ebola sia zaire ka bolo ki fula rv bo besi ka dankari ke budim bugiola
6: o yere don sarata rv bo bolo ki fura tumblala sinka yasa ka ebola suguya zaire de furake nga furake rente ni fosi masoro fulon ebola suguya kura bunji bugiyo kama ora oms segali kala wi ala nyini fura nyinka sifle o ka jati mine flowla o ko erve bo bulochi tabulo kanyi ebola sugu ya kura bunju buguyoma bagan fanfe wa kuma gele ya ye akola o yemes nyima tedros adonom gebreyesus ye aka foli la se o kola x sanfe segali kala nenu kala nyini ye ya moriya ka di erve bo bulochi fura droma bundi buguyo kele di kama akuna foni man di folon o fura nyi sifle li tabulo jonjunka nga bena ke RD Congo de bananyimbe ka dadigike o yoromina ka temeni wahati jumadon yere RD Congo marabahautunye ala seko muhoba nani ayela oludela ko muhoba kili ani kemeshigi ninko fatula abulu ituri nord kivu sud kivu ani mara werawla sarata marabahauka OMS mbaka la jere ziyeres do buludalindu bananyinkama utkalo nyinkile tanishigi nata Genève Sus jamanana
0: abintu sise ni kenyefoli la Ukraine ni Russie ka kelekan Ukraine ka mugu fili wi moro tani sabanyo ni tanya Russie denin kelen ye kasaratoni no kela moro bisabani konondo wara umadimina mugu fili u kera Russie ka dugu minka o merke de ye akuna foni u lase biere Etats-Unis kono bi san bisaba ka fagali ko Tupac ka fagali kiri kene benasigi bide wali jugu kulun gang nyema koro min kala kini kalele ye Tupac ka fagali ko la ben o de benakiti karo kelen nyoron kono Las Vegas, Tupac, Etats-Unis, rap kela lako doni ba infangalania san bisabade ye kasi to san mwa ani lolula. Aunike lamenina au kambe kwa fedoni. El RFI nege kanye tahani flata mila ni sanga tanye manden kuma ben au bolo wati don. Moussa Loukouli wala mbifo.
7: Fule bi re bolo sarata kamara.
0: Mumbi dakuna bi Moussa.
7: Bi ambe bene jamana de kanka kuma ye wasa blomba sena sigili koukan.
0: Mbe si tembe touga wko.
7: Angata.
8: Kuma be au bolo.
9: Moussa Alou Koulibaly.
7: Ani nisondia debi au la soro kokura RFI mandikan sanfe au danse ya wereka hakina fo jamukan kenekan yala au hakina ye muye bene wasa blomba sena sigi chogo ni akabara ukan jamana nyemoko ya blom kurado mi nyemoko ya minena jamana kuntiki koro ni ahakina sigi baga senkan Patrice Talon yerefe fo sanduru nata umoko mugani duru debi akono jamana kuntiki koro ministri joro batiki koro wasa blom nyemoko koro ufokata se esaria soba nyemoko koro ma nga aku kuma uchalindu kadan sena inkabara ni ARS gichoko kan kalateta uye ubeble jelembe sugandide wa ulu debina jamana in seria ko ni a politique ko belejele ko losi donata ula bene jamana kan misali la seria sumba kono ko yelemani wali kalata seria u fokata se politique mauka jamana denya u kaj politique ko hake ulu sunsuruli wali ka bosu la peu nu ye walu ke terika kuma u fo mimbe dankari ke jamana ka yere yani akabasigila o mimbe ka mugo joro kosobe akana ke sababu ye ka fanga sino dabla barakono au yere dum fela ye muye ni sene nsigili ko kabene yala basigi ni jamana ka beje fanga sinsili fere de do ina fo Patrice Talon ya fo chukumi asigile wa teri fere de do doro wasa ki sinsi jamana imara ani asari yako kulu bele jele bla ateke kono ayan wele nega juru sila file 00221-6644-12-79 madame Anta Bari jamana ni nyoko nche politiki ko dombaka debina ukanyi ningalu jabi bika bi Senegal jamana kan madame Anta Bari inikli
10: Mse, ini kile Moussa Alou.
7: Ambifo, kosobe ika baro bla ilaka nankanyi ninga luja bi ambi nyongon soro sesan. Ambi doje mkankono ni moko minkanyi ninga lini aka hakilina yi uye manya Koulibaly de kabi malila. Kren kren ya lafana marabolo kono manya Koulibaly alebe feka minye don anka jeku lame.
11: On a vu faire une galère mingani yola sa Moussa Alou Koulibaly. Est-ce que Patrice Talon mani ko bela be kasro abe jamana kunti gala wa. Romero wadani yere. O ale tama reminga kabla ay si jamana la sa ko anulu ga je ka baraka nyo ko kumate ka fokale ni Niger che frontiere ko ka dele. O ko mi desera ka bendo jamana flan nyo ko che no Patrice Talon. On a fro ko kata kale ga faga kola si baye. Est-ce que obina sa ka so ale ga trodma sura ga fangena ani ay si jamana ni nyo ko che wa. Ay si jamana no mbina ko uni benemina je condition mun condition mun bina ni yerma horoya e kabo europe ga jonya la kerengna bo france ga jonya la ayasi jamana nyemgo de joro bina koy ulutna so abada anogoma kan kubina do europe ga jonya juro kono min demande ayasi jamana la keto to la kale president parce fangain to ba la me fangain te ale bulu
7: ni manya Koulibaly ka hakil nona ka nyin ngalu ye nyokona madame Anta Bari ye nyin ngalu famya
10: aw nyin nyin ngalu famya
7: eba amela me
10: amiseka fo kafoku fanga be Patrice Talon de bulukati president Romia Louadani bulu antese ku fo barsa alen Romia Louadani de jamana kuntige Patrice Talon kera fanga bomu nyemogo ye oye abe fo makusina ale mugan duru de ba kono ale koni ka bara nyesinindu politiko ale ni haramade ya ko tasra ka ale ka bara nyesinimbe odima donc kafoko abena sendo beneni IS jamana uka benkola madala ni okuma biseka fo barsa président de baka politique don anaka gouvernement ulu de bado ube feka baraka chukumi e abefo chukumi ko jamana oni nyogonche baby kan na fasoro strade lage ani benen bulo be jamana were ubulo utato ni aneni IS jamana uka na sika nyogon famu ya barsa nuka na fasoro strade nyogon bulo ubiseka nyogon famu ka baraka nyogon fe mistika ode jabi
7: aywa aka nyiningali do were fana tunye ka dona soro ni nkoi sigira Patrice Talon bole ko fangala wali kato fangala de sena yinko hakilina sigira senka ni ka ko beleje linye nabo
10: koi sigira senka kato fangala basa salongo de aye uka jamana yere saria shumba na bifuma constitution uyo ba yele masalo ka Patrice Talon to fangana wala saka sina ko inati o kukumu kono ori ato sani sina ko blala sina abese mo dou ga hakilla ayo kede wala sa akakeina fo abora fangana ngama bo fangana asingilina bulukilin toli makono asi a singilina bulukilin to be kenema dongo dou ga famiali yoye ina umye ka foko ka to fangala aye komununke sariya kana sika nomne na ante sika sinsio ka kosobe a barsa kunafoni gɛrɛgɛrɛ t'an bolo k'o fɔ a kɔni sigira n'i ye fanga bon yɛrɛ lajɛ président kɔrɔ fila yɛrɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ boni yayi ale ni lise forsoglo fanga bon kuntigi kɔrɔbaw caman caman b'a kɔnɔ minisiri ɲɛmɔgɔbaw b'a kɔnɔ donc o hokumu kɔnɔ a be se ka kɛ dɔrɔn a y'a sigi sen ka walasa ka a lajɛ binɛ fanga yɛrɛ be se ka sinsin hadamadenyaw ni politiki politiki kɛnɛ be se ka sanuya cogo min a be se ka kɛ a y'a sigi o de hukumu kɔnɔ nka an be se k'a lajɛ yani kalo damadɔ cɛ Patrice Talon yɛrɛ bena kuntilenna jumɛn de ta o de b'a to an be se k'a faamuya kun jumɛn de la a ye sen na ko ye sigi sen kan.
7: Aywa ameta nyeni nyiningalu ye sisa ambeta Côte d'Ivoire jamana de kanka Abdoulaye Sékou Bari bisimila kabi korogo Abdoulaye Sékou Bari inikle
12: amba erete na Musa Lukulubali ndi kumetela ka mbamba muso ko nyiningalu bolo fanka ka erete mo bela jile ko itokalo yore ere Musa Lukulubali
7: nifoli jela nye ambi labe
12: nata nyiningale tu ye muye abe kome akon kakire jabi nife kome nitu nga nyiningale doke ngo esike atume ale Patrice Talon nunu otume sena kone ni wali ya watime esike waka jamana kono deo nyiningawa sonu ye we bapo mako referendum esike waku oke jamana kono wa ka jamana kono isi wabase ube ote sena sewa we ote nyiningale fola nyiningale fola tu ye muye esike waka sena nisike munge esike jamana koro dota mgo bala ina foko mituma ya iboni ale ni tokelemani utoko bora
7: nkona ni force glo ayafo o jabi kaba
12: wala ni force glo wala yo yoro fla foka ba ngane kon ma fika yoro min don dron oye ese ko tumbe sena sik munge ese ko kare referendum ka ko tokola ka jamana ko do dasum so ka loka fo a ko ni ka de ube ko ni mandio ne ba fo ko yoro lonte sisa Musa Lukul bale do mbi fo me ka le maso muso yera fo mala muso ko no yo bari madam bari to
7: aywa madam Antabari Boraka e Balmache Sekou Abdoulaye Sekou Barika hakil naw la soro sisa naka nyiningali hakil laye a jabi ka se clanche la kabambi lame
10: oui am se ka fo a jamana saria sumba kumbe yele ma wakati mi ama temeni referendum yi wi rede ya la geuka assembly na bi fuma
7: e wasablom
10: député blo wasablom ulude a saria imba yele ma ama bine jamana de uma wili ka fo aina kala flina ya soro saria sumba ba yele mali akada wi wa amanda wi uma nyinga ula
7: yala oti joroko yere ka foko e ninyona e fanga bunda bilibili mimbe jate samana jamana ere bawo anyamogo jamana kuntigi ni jamana kuntigi danga ko sena nyamogo debe na joro batigula noye Patrice Talon bi kafoko o fanga bona suku kasiki ka jamana deunka politiki tabulu kolosi ka saria o kolosi halini wasablu saria dota ni be makaka kafo lu de kasika kasika anyini kafo ai sigi ni nkoinka ka ji anya laje kosebe jinya majolena o haklina suku kasiki senka jamana deun halina so rude wasadunta ko amata sara ula u hakilina ka don ala yala ebe mu fokola
10: akunkanga keni jamana deu nyingali sabi niye saria sun ba bayele mali akan jamana deu ndi akera chocho ulu de fanga tigi abi foko demokrasi fanga yere ko jamana deu ka fanga ulu de ba a blasina ulu de ba a fo akanga te chugumi akunkanga keno de nga Patrice Talon ma temusrafe na soro aya miriko na temina nusrafe point sika teme atsika nyeka kasa uyaye wan ma na ya temeni wasablo ye ulu de ba a to abi no ya bulu jamana deu kon ku kaka no nyininga barsa niye jamana kuntigi decision bado be imanga ta jamana de unko abeke ina fo i u bolo tonomini ka fe tinzu kuna kasoro imu hakina nyini imu fera nyini o mai bas beje fanga manabi fuma ku demokrasi oto josindoi
7: ali niko kuka makronike nasoro dona taula ko bina ke chogwa mina yala e bolo fanga mimbe sina ina ka baro hukumu konna la atina dugun fuise jamana kuntiki kura woromial do wadanyika bara na taw makrenkren na jamana wero che baro ya ya area sina black ase ay si jamana ko hali niger ka danche dele liko uni nyongon chala la okuma obese na yala atise ka kololo se oshima ka fo Patrice Talon kana jamana la tiketa bayoro dola jamana kuntiki koro mini ulu kunte nyongon kanfo ka fo ko ka kana tuguni ati fienimlala fanjife
10: A be se ka fiɲɛ bila la n'a y'a sɔrɔ Patrick Talon yɛrɛ a ka baara yɛrɛ a kan ka baara mun kɛ a m'a ɲɛsin u ma a y'a a sen don jamana fanga jamana marako kumaw na n'a y'a sen don o la walima ni Romuald Wadani ma se ka a yira la ko bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don e kɔni ye sena kuntigi ye i jija i ka baaraw la ne de ye jamana kuntigi ye fɛn fɛn ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ ka kow ɲɛnɛbɔli ye o ye ne de ka baara ye fo ni Romuald Wadani yɛrɛ jɔra i jɔyɔrɔ la o de be se ka kɛ AES jamanaw n'u y'a ye ko Patrice Talon da be fanga la kosɛbɛ a be se ka misimisi ni a be se ka a bɛ se k'u bila k'u yɛrɛ ɲininka walima eske fanga in Patrice Talon de ye fanga jamana kuntigi ye n'a dogolen don ka Wadani bila ɲɛfɛ wa walima mun de bɛ yen nɔ u bɛ se ka u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ k'u sigi ka makɔnɔni kɛ ka ko jateminɛ u bɛ se ka ko sumaya ka a bɛɛ bɛ kɛ ni a bɛɛ bɛ na sɔrɔ ni jamana kuntigi yɛrɛ ale bɛna ko kɛcogo di Patrice Talon yɛrɛ bɛna a ka baara kɛcogo di a bɛɛ bɛna se ka dɔn n'o di.
7: Bɛɛ bɛna se ka ɲɛdɔn n'o ye madame Antabari an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲininkalu bɛɛ lajɛlen jaabili la.
10: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
7: An bɛ taa ɲɛ sisan ni lamɛnbagaw ka hakilinaw ye o bɛ an bila ka se Côte d'Ivoire jamana kan San Pedro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karim Sangare ale y'a ko kunbɛn cogoya min na an b'an kulomajɔ la.
13: Vraiment ne bolo nin de kaɲi Fozali Kulubali n'a fɔra ko ka famakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dabo fanga kuma rɔ Fozali Kulubali an ka bamanan cɛkɔrɔbaw b'a fɔ te ko dugu makɔrɔ da man di Fozali Kulubali kɔrɔlen mun ye marali kɛ an k'a to nun dɔw kɛ kɛ konseyew ye mɔgɔ mun ye mara kɛ kɔrɔlen n'olu tora jamana kɔnɔ Fozali Kulubali ne hakili la jamana gundo bi to jamana kɔnɔ mɛ mɔgɔ mun ye jamana mara san duuru san tan n'a fɔra ko olu k'i bɔ jamana kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ wala olu k'i dabɔ a kuma la Fozali Kulubali n'ala ma fara i kan a fɛn cannen bɛ caya n'a ɲanen ye ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye digitatiriya de ye k'o ye kudeta ye mɛ ni peredan mun fana sera ka i bɔ ka mɔgɔ bila ka i sigi o kɛrɛfɛ k'o la kala jamana maracogoya la Fozali Kulubali ne kɔni hakili la foyi ma ɲi k'o bɔ mɔgɔ mun bɛ bɛnɛ yɛrɛ lamini na olu b' k'u ta mara ni digitatiri min ye Fozali Kulubali bɔ ni o jumɛn de ka fisa an bena mɔgɔ tɔ fɔ han toko filɛ o kɛrɛfɛ ɲasigunbe yadima denkɛ bila la ɲasigunbe yadima plasi la fanga la bɛɛ y'a ye ka kila u nana u ka peredanya yɛrɛ ka peredan woto yɛrɛ bɔrɔ k'a kɛ debitew de bɛ peredan sigi o ni dɔni tɛ kelen ye dɛ.
7: Ni Karim Sangare ka hakilinaw ye kabi San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ taa Burkina Faso Bobo Julaso kan ka minɛnw jigi Sedu Banda ka denbaya la i ni kile Sedu Banda.
14: Tamba Musa Ali Kulubali fo nɔ kosɛbɛ.
7: Foli diyara n ye e ko Patrice Talon a ye nin jɔyɔrɔ in gilan k'a damakɛɲɛ a yɛrɛ dɔrɔn de ma.
14: Wala Patrice Talon a ma fanga bila et puis a ma fanga sinaw bonya. Et puis a ye bolo si min ma ko k'a vote a tigi gagnera a ti fɛ a tigi k'a ka fanga mara a ye campagne bati ni kan min ye bɛɛ b'a lɔn ko Robinian ale ye campagne bati ni kan dɔ le ye projet dɔ lo b'a bolo a ka ɲi k'a lawaleya a y'a baara yɛrɛ damina a ye sigiɲɔgɔn jamana nunu a y'a sen fa ka se o fɛ ye pour que ka bɛn ni keleya ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ Patrice Talon ma se ka min don o ni ɲɔgɔn cɛ. Bon n'ale tilara tuguni k'ale bɛ taa kɛ sena ɲɛmɔgɔ ye tuguni ale tun ka ɲi k'o place fana di mɔgɔ wɛrɛ lu ma hali n'ale bɛ fɛ jamana nin ka ɲataga lu ka sɔrɔ ale tun man ka ɲi ka bila ɲɛmɔgɔya la parce que i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ président ye.
7: Sedu Banda ɲiningali ye yɔrɔ min ye sisan i ka o yɔrɔ in na ye an tɛ kuma tigɛ la yala ale min kɛra ko hakilina sɔrɔbaga ye a bɛ se ka kɛ a ye majɛ dɔw de jate minɛ fanga bonda tɔw la k'a fɔ ko ni o tɛ olu bolo ni y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na sena in kɔnɔ a hakilina bɔra ale mɔgɔ fɔlɔ min na yala a man kan ale yɛrɛ de fɔlɔ ka a kow bila sen kan ka kow kɔlɔsi yani sarati fɔlɔ ka ban.
14: Bon Musa Ali Kulubali ale ye politiki wɛrɛ le ye politiki min yɛrɛ tɛ bɛn ni bene yɛrɛ ka ko taga cogo ye kuwa parce que munna an y'o fɔ e ka jamana maraya kɛ ka ban bon i bolo si min ma ala y'a kɛ o tigi jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ mɔgɔw fana ye danaya dɔ lo la ale kan o e kelen tɛ se k'o hakili bɛɛ ta k'e b'i bene lo mara ni ka peredanya kɛ k'i si kɛ peredanya marali la ka tila tuguni k'i bɛnana kɛ sena fana ɲɛmɔgɔ ye tuguni et puis sariya dɔ tanin no ka ɲasin peredan nin ma sena nin kɔnɔ o sariya yɛrɛ a be peredan nin bari a ka se ka baara a ka ka baara kɛ a ma kampaɲe bati ni sena ka ɲi o a ye kampaɲe bati k'a bɛ fɛ ka baara min kɛ.
7: Nka iya ye Sedu Banda fana a ko hakilinaw sigira sen kan bɛnɛ jamanadenw ma bɔ k'u ka nisɔngoya yira kɛ i n'a fɔ a bɛ togo jamana ka togo min na u yɛrɛ kɛrɛfɛ yen nɔ yala an bɛ se k'a fɔ fana ko jamanadenw a bɛnn'u ma.
14: Bon togo bɔra k'a ta kɛ a ɲɛnabɔra wa. amato tugo talora
7: anga ukoni mau koni nadon aketo ni jamana don tumbora mau koni kunadon kafako kodobi kakesi kodobi sena mima ben waya hali fanga sena u inafo mado kumbe noye yaibu ni jamana kunti koro makunta do kafako ni Patrice Talombena sigini chokola fo Luka sigini chokola kana tegedi nyoko make hali fanga sena mini Romuald de Wadanye tumenyo nyoko na sisa olubele jale ba ko konala
14: bon Musa Ali Kulubali ni ya yeko dobe ali wulika ujoke atina nyanabo nala mafarika wabini imu na kiita tuko ito kakoto bolo
7: ebolo serande kama mawe udadi
14: wala kama lo mwoye udadi ke unyo na chama lo ti jamana ukono wa ereba lo ni wulaka wulika joke se tro tara atina mako nye ito kobe na chien wabini ito kolo takabla nyafe kele wulila ko kebe murutira
7: ufama na kwa sebe siyudu banda
14: wala ay ngolo ni dron ka ti président courant ma fa na signi ngon jamana o che parce que ali ma se ka ko min de la président courant tu bena no lu de la bo abi gerendel o takache président courant ma kwa
7: sedu banda ka hakina o kebe Burkina Faso
14: wala
7: fa mana ko sabe ambe an kunda mali jamana de ka sigu kren kren yala Ibrahima Fadiga ni kle
15: ah Musa Alou Coulibaly nga folibi nga folibe RFI mani nga lamena bela jere
7: foli jera ni ko sabe en sedu banda ka hakina o bebe tal ke nyogona
15: ah awo sisa ne kwani yemi famia koina yado wati temene nuna nere kwenye ngalike nyele laka ngalike elefi manega tanfelala ngo mwenyele devika talom blani barano nuna awo ja ambu nika ngale nge ajabi kumikoka kana ala ya ajabi chie bange keneka ajabi tidore ode talon yere tu moko bala kafanga fili kini mbolo la katamina ni numambole talon yode baraja sisa bon me mo mana ke gwa chogo chogo ikado ka fo imana ke chogo chogo adama don bisomila don odela togo fanga sino kun somina la olu ya fo ka fo ko abi baramina ka be yere ko dela o yere ko kele o chen de plaka ban kana kaneta bon ibado ni mo somina ka ikata bulu famia o ibi ka fere wo fere tige unyaba bela jelela wo
7: Ibrahima
15: Fadiga abina toko politiko gelea abina dode faraka takali nyefe
7: Ibrahima Fadiga ka hakini oka bini Malila Segu sisa ambeta Côte d'Ivoire ka Suleiman Soka hakina ula soro onolute nyoko mfanfe doni ambeje kankulu majo
16: alo kulubali amiseka fokwa mbenu no fu oka kilanta ora yonko minatani ka jamana nyafe gugule nyatara nyanyin sina ka barai jamana okono mina ale ne président ka para otu nyo nya sarara wala donc amé batri amé benno fo ka akilana ko ka président fo ka akilana amba fo tare tare o ka jiga mi metano ka jamana ka nyata ay ko kana por bagano la me ko ka bara ka ak ke ko mi metano ka jamana ka sara su mi metano ka jamana doui jamana bi nyata ka soro ko na ko nyani ni wala do mo ko sitise kana do re fama ako to ro manda ko mo man kan ka ke ako tui tuguni na tara do sena ka nyam ko era ko se ya soro tugu bayira ka fo ko Patrice Alonka min ke binuno ay ko ka bara lu ka ka jamana ko no wolo kamalo albi binuno ma ko bama ka jamana avance toujours ama fo bravo binuno bravo Patrice Alonka bravo
7: Nye Suleiman Soka hakino ye Côte d'Ivoire jamana ka on si sambe se ki Burkina bobo djula so Abubakar Traoré ambi fo
17: ara fo no ko zo da def mena
7: e ko ko imani ko kumeni nyanyuma nyi
17: janfan danu kanyisi gimana nyima kura mare patli tele ay janfan yere yere liketi mutalu kulbali mo se ga kumuli mo maga nese maga bakono yi ka jona nyima wake ni ga wati bana taka toy mo gore bata ke male bi wole mkera ni kololo balo kanyisi binani zere ma dona kawra kada se bugna basere ma ka ta bake president kula nana wula ga sama ke jamana dama dora yala sa wose ka beso wati mo nyima ke ara
7: ni Abubakar Traoré sena ni jamana nyima ka bara ku donen ten nyogona u ka nyefo chukula
17: Musa Alou Coulibaly kuma na ngi follow ay yow antigi no nyanya anya ba beralo kuma la ben no ngani kendi kile alu a ko de du mo to kendi pilote ka tele gide aketa aketa aketa boni ni zero yi ni zero yi kuma gina yi usta so da ke dai na yo kasi alu kumbe ko ati munane anu ko sima be na gora kele ma tale bele kele ne be na se kele be ke wala don kulu kuma na dibe aken ba jafan bala na be jafan bala ba ka sabe do na tawra anu bele jona nyima ko ro na kari yo na kele la kele na che ka ju ka so be ka ka sere bulu dan ye pa ka tara sa bora sana na ma jaye abun kashi nana ne wa ke na benga na afa ga tile gidi bo ka sore ka kronopol ni si benena ka tsimo jomo no ma jafan lu ti tare ga kamada bana taka
7: Abubakar. Abubakar Traoré, wakati ya tante kama amifo ama foko yika kino yaka buboko. Bele jira limfo itokola mwaka mwaka yewele liki ambi au fanafo au menomeka nlame na umaseka lasura like kaho kino fo fuli bilibili bi auye nege karafe ula ajijanya alene Musa Chamde niku bele jira labe anye amba foko au kambesini nege kanyetani flamana jamfa ni sangateni erafi manekan fiensera kan ni babu kurawari.

0: Aune kie hobe kan RFI de la men nege kanye tani flabe Freetown, Bamako ani Bobo Julaso.
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso tagi gasoil litre tesan sefa wari keme ni bisabani lolu la oko 675 francs CFA katabima abena 100 sefa wari keme ni bilolu de la 750 francs CFA latiga imbera foroba gabarani sole la kunu soufe ambena nya foli soron oko malik le bolonka bi danteli kanyesin benkanima mingesina 100 surasi dagama kunu kele bolonko efelani chim ka benkanim dum wako surasi usira ka benkanin kele bi lolu ñoron ni tanya ambena sere do la ben sere do la mensa ni benkanin tamin chogokan san dugu kono sierra leone gamana nyema la ñini wasade on fe kunu ko kasaria do sugandi min la ñini ye kayeleman don kalata saria la kabini lokun damando wasade on be kan ñoxom ma sama sama saria in kunkam benkante kasoron akukan awnike wa audonse kabini san nani Burkina Faso ni asunye folo de yedo ka fara tagi gasoil son kokan ka bo sefa wari kemeni bisabani lulula 675 francs CFA 600 gasoil litre besan sefa wari kemeni bilulu de la 750 francs CFA malaba ou de akuna foni la se foroba gabarani sola kunu salif saranoro ou ye nye foli ke gasoil son ko yaleli mfananka
2: Kosobe Sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi son kokuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazwal san Burkina de koka sabubuke asongo kanoko uludefe ola maraba jekulu ka konyona bala ninko gazwal santa hakete mena danka ko joyen kalo temene ina gazwal litre million kemesaba ani biuro ni dro de ferela wa ko ni fentu make yani san laba ina abe son kase fo litre million kemewulunga ani bisabama Abdusalam Gampene ko dorome tan ani dorome farla gasoil songokan o mangan ka ke sababu ye doka fara jawfe songokan sugu kono ako mawo mamono ke abena jawfe songoko lo sele bawo soro airenye Burkina maraba ko fola ni utuma nunu fere douta ka musaka do gasoil ferili la ko litri songotu mena se fo ke mefla ani dorome tan ma o de meyere ni senfe maraba ko ye se fawari milliard bi woron de labo ko atume son ka se fo se fawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mali tuma ke ka do fara litri songokan Taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biorongla ka sorat mese ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumenase keme sigi ani biorong gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbese ka yele fo wakele keme ulongla ani bikononto ni demetu make maraba ofe
0: salif sahano kanye foli wambeto Burkina Faso seko ni lonko barakela o man ni sondia maraba o ka latigeta lindola ni atele flaye maraba o ya latigeka seko ni lonko nyana geta ani segim bali kamana yonkono ku tetani kamana kalambeni tabia wi akonya koro seko ni lonko barakela ku kalangini te ka dankari ke sariala ku tayi la somili kan de dronye kanye sin demisani o ma Burkina Faso kono ambeta Malik yama ya fanfe 600 yemina basigi segina san dugula kunu benkani uko kele bulon yara yedanteli ke ako kambi uko shini mgatige wale kele uni efela bamaki ude gira nyonfe ka ben san surasi daga kan kunu soma junala kele bulon kusira ka benkani kele bilolu nyon nitanya uye saya foli la se surasi uma minu bera kene kam uma gate kele mkonifo uhake kan erafika kuna foni sorole unde beka ira kusurasi tanyonde nitanyara ale benkani senfe en kasan dugu dendoka sereya la men benkani nkan
3: kwada na depuis 5h razor mo wi bulla me ku tam silla ani ma fama kame kamulu dire don ka sa se fu 6h ma ma van ma nga atu ni ka se tardi a ma nga do yoro doni don fu ka ta se 7h 7h ma ala mi jere cha ma fa kame do bulla ka dundu na do bulla ka ta ko ko ni ter wa ti antu mena bo ko ka nga do ka ta se fu 10h ma Oye du konai mo niti trezer uko beka bensi katika chila. Toko moko uko ba chunke moko bekata uka moko nasisa.
0: Ansa dugudendu ka sereya ka nyasin benkani mamin kera uka surasi daga kan kunu malik kema ya fanfe. Out karo tele tan ni asan kilenye bi tigi tigi kabine surasi jalaba tigi do minera malila uke la genero fla abas dembele ani nema sagara ujela kira kuya la nyinin ka jamana ka basigi yogo yogo. Ukerefe France ka la sigidenso barakela do fanantum minera o kitira ka nyangi shwen karu tamni kai dankarke mali jamanala nga surasi kama minutu minera alisa oluma kiti
1: RFI Conakry
4: bishikini kononton, tomin kononton.
0: Okunakri ni watina bela ba baramaube hamin kono, kibaro ya fosite lagine bololo sanfe hankili na irala inkan, kabini simidilun, faso tohola ton tourno la page kafola, aminera kia udefe, gendarme fanimbe minukana, akabara yorola, l'école sodola, gyankulu yala nyinin kakalabla jonala, konfosi koni mafo bela ba kamineli nafolo, aminera akaboli do de ko bololo sanfe, yoromina ayekuna kri ministri fa misri sa konakri misri Faisal Imam Folo Korofo ameta Freetown 600 Sierra Leone Fabala kabini lokun damando wasade umbe dala soso la saria sendo kunka benkante kasoron akukan ngemana ngema la banaka kuma akukan foroba gibarani so la kunum Julius Madabio yala nyinin wasade umfe kuka nyohom masama sama mjo kasaria sen sugandi jonala Maimouna Zerbo, Saria Sen Kura Imbala Ngini, Yelemanka Dun, Kalata Laben Chogula.
5: Ngatina Soroko, Saria Mimbi Senani Wati, Hubikala Biduruni Durun Kemesrala, Osroli Lukufo, Walasa Chebo Kodoka Sugandi, Ankala Fritako Folola, Iko Jamana Nyamuro, Saria Sen Kura Nbi Anyini, Doka Bo U Akela, Kake Biduruni Kele Nyongonye Kemesrala, Kafara Okan, Mara Usigiroman Saba Akan, O Chebo Inkakan Fana, Kakala Muga Nyongonle Soro, Mara Flakono, No Feroma walia kala flita ko flana bi soroka blasinka sari asinkran bi an la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ani jamana dombe damakenye ko jam damakenye fanga mara ukmukono ani alo kundamado ye ni akli jabo bisina wasa blon kono sari asinkran talikula nga benkanti ka soro fanga ani fanga sina oke fanga sina politiki tomba APC aletika je ni sari asinkran fando ye sarata ko chebo ka kala u ake srolika to anokrola biduru ni kemesrala biduru sa ni duru kemesrala yasa ka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini a jamana mumebe kono Julie Samada Bio ali koni ka kunu dantelila ako wasa don ka telia ka saria senkuran wote nyani samba flani mugan shigin jamana nyimo kala flu yerenye nga ale era jamana linte ka talike ala sabu akasrati flana ni laban abo watli lanji sansarata
0: maimuna zerbeni ke nyafalula 620 RDC yemina ebola banabeka jorokumbo alisa maraba kajati laban we moho wanani ni kode kufo banan yira minula jamana inkono ukela akera moho wakeleni kemesegi ni ko sata ifolo jorokumba bawo alisa boloki fura vaccin masoron ebola sia budim bugiola mimbeka kasala la se RDC tan ukama bintu sise dunia kenaya kotomba OMS beki laben kafeleni ebola sia zaire ka boloki fula RV bo besi ka dankarike budim bugiola
6: Oyere don sarata RV bo boloti fura tumblala 5 ans yasaka Ebola suguya Zaire de furake nga furakrenkre ninfo si masoro furon Ebola suguya kura bunju buguyo kama ora OMS segeli kelawi ala ninin fura nyinka sifle uka jatimine flowla uko RV bo boloti tabulo kanyi Ebola suguya kura bunju buguyo ma bagan fanfe wa kuma geleya ye akola OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus ye aka foli la se okola X sanfe Sekeseke likela ninu kala nyiye ya muri yaka di RVB bulu chifura droma.

0: Ata kamara
1: mumbi dakuna bi musa
0: bi ambe bene jamana de kanka kuma ye wasa blomba sena sigili ko kan
1: merci tambe tuga uko
0: ngata
2: kuma be awbulu
3: musa alu kulibali
0: ani nisondia de bi awla soro kokura RFI mande kan sanfe aw danse ya wera ka hakina fo jamukan kenekan yala aw hakina yemuye bene wasa blomba sena sigi chogoni akabara ukan jamana nyemugo ya blum kurado mi nyemugo ya minena jamana kuntiki koro ni ahakina sigi baga senkan Patrice Talon yere fe fo sanduru nata o mogo mugani duru de be akono jamana kuntiki koro ministri joro batiki koro wasa blum nyemugo koro fokata se esaria so ba nyemugo koro ma nga aku kuma uchalendo kada sena inkabara ni ARS gi choko kan kala tete uye u beble jelimbe sugandide wa ulu debina jamana in seria ko ni a politique ko bele jele ko losi dona taw la bene jamana kan misali la seria sumba ko no ko yele mani wali kala ta seria u fokata se politique mauka jamana denya u ka politique ko hake u ulu sonsoroli wali ka bosu la pew nu ye waloke terika kuma u fo mimbe dankare ke jamana ka yere yani akabasigila o mimbe ka mugo joro kosobe akana ke sababu ye ka fanga sinaw dabla barakono aw yere dum fela ye muye ni sene nsigili ko kabene yala basigi ni jamana ka beje fanga sinsili fere de doina fo Patrice Talon ya fo chukumi asigile wa teri fere de dodoro wasa ki sinsi jamana imara ani saria ko ko lubele jele bla atege ko no ayan wole nega juru sera fle 00221 6644 12 79 madame Anta Bari jamana ni nyokonche politiki ko dombaka de bina ko nyini ngalu jabi bi ka bi Senegal jamana kan madame Anta Bari inikli
4: Mse, ini kile Musa alu.
0: Ambifu, kosobe ikabaro blalila kananka nyini ngalu jabi. Ambi nyongon soro sesan. Ambi doje mkankono ni moko minka nyini ngalini aka hakilina yi uye manya kulibali de kabi malila. Kren kren yala fana marabolo kono manya kulibali alebe feka minye don anka jakulame.
5: Onebi feka nyini ngali yere mingani yola sa Musa alu kulibali. Esi Patrice Talon mani nko bela be kasoro abe jamana kuntige alawa. Rumiere wadani nyere. O ale tama reminga kabla ASI jamana ula sa ko anulu ka jie ka baraka nyoko. Kumate ka fokale ni Niger che frontiere kwa ka dele. O mwami desera ka bendo jamana flani nyokonche. Noe Patrice Talon. O nafra kwa kata kale ka faka kola shibaye. Esi wabina seka son ale ka togodma sura ka fangena. Adi ASI jamana uni nyokonche wa. Kasa ASI jamana numbina foku uni benemina jie kondisyon muna. Kondisyon mumbina ni yere ma horonya ye kabo Europuga jonya la kerengena wa France ga jonya la ASI jamana nyemogo di jo robina kwe. Ulutina son abada anokomaka kubina do Europuga jonya juru kono min damandi ASI jamana la ketokoto la kale prize pasi fangayin tokoba la me fangayin te alebulu.
0: Ni manya kuibalika hakina una ka nyingalu ye nyokona. Madame Anta Bari ye nyingalu famu ya?
4: Awa nye nyingalu famu ya.
0: Ewa, amilame.
4: Amise kafo kafo ku fanga be Patrice Talon le bulukati president Rumia Luadani bulu antese ku fo barsa ale Rumia Luadani de jamana ku tige Patrice Talon kera fanga bom nyemogo ye oye abe fo makusina ale mugan mugan duru de ba kono ale koni ka bara nyesinimbu politiki ko ale ni haramade ya ko tasra ka ale ka bara nyesinimbu odima donc ka foko abena sendo beneni AS jamana ka ben kula madala ni okuma bisika fo barsa present ni baka politiki don anaka gouvernement ulu de bado ube feka bara ke chukumi abe fo chukumi ko jamana ni nyogonche baby kan na fasoro strade lage ani benen bulo be jamana were ubulo utato ni aleni AS jamana ukana sika nyogon famu ya barsa nuka na fasoro strade nyogon bulo ubiseka nyogon famu muka baraka nyogofe mesika ode jabi
0: aywa aka enyi ngali do were fana tunye ka dona soro ni enkuin a sigira Patrice Talon bole ko fangala wali ka to fangala de sena enku hakilina sigira senka ni ka ko bele jali nyina bo
4: a koi a sigira senka ka to fangala basa salongo de aye uka jamana yere Saria Shumba na bifuma constitution uyo ba yele masalo ka Patrice Talon to fangana wala saka sina ko inati o kukumu kono ori ya to sani sina ko inblala sina abese mogodo ga hasila ayo kede wala sa akakeina fo abora fangana nga mabo fangana asingile na bulukile to lima kono asi a singile na bulukile to bi kenema dongo do ga famiali yoye ina umye ka foko kato fangala aye kum.

0: nke sariya kana se k'a nɔ minɛ nka an tɛ se k'an sinsin o kan kosɛbɛ barisa kunnafoni gɛrɛgɛrɛ t'an bolo k'o fɔ a kɔni sigira n'i ye fanga bo in yɛrɛ lajɛ perezan kɔrɔ fila yɛrɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ boni yayi ale ni lise forsoglo fanga bo kuntigi kɔrɔbaw caaman caaman b'a kɔnɔ minisiri ɲɛmɔgɔbaw b'a kɔnɔ donc o hokumu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔrɔn a y'a sigi sen kan walasa ka a lajɛ binɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka sinsin hadamadenyaw ni politiki politiki kɛnɛ bɛ se ka sanuya cogo min a bɛ se ka kɛ a y'a sigi o de hukumu kɔnɔ nka an bɛ se k'a lajɛ yanni kalo damadɔ cɛ Patrice Talon yɛrɛ bɛ na kun kilenna jumɛn de ta o de b'a to an bɛ se k'a faamuya kun jumɛn de la a ye sennako in sigi sen kan.
1: Aywa ametanye ni nyiningalu ye sisa ambeta Côte d'Ivoire jamana de kanka Abdoulaye Seku Bari bisimila kabi korogo Abdoulaye Seku Bari inikle
2: amba erete na musa lu ko bari ni ko metra ka amba na musa ko nyingal bolo fanka ka erete mo bela dilen ko ito kala yo re musa lu ko bari
1: ni foli jera nyi ambi la be
2: ah ina ta nyingale tu ye mu ye abe ko me ha kon ka kire jabi ni fe ko min tu nganyi ngale do ke ngo eske ya tumbe ale Patrice Talon nu o tumbe sena ko ni wali ya wati ne eske ka jamana kono do nyi ngawa nuno ye wa ba ko referendum eske ko ke jamana kono wa ka jamana kono ni se o ba so do te sena se wa we o te nyi ngale fola nyi ngale fola tu ye mu ye eske ka sena ni sikumu ngi eske jamana koro do ta mo ko ba la ina fo ko mi tuma ya iboni ale ni tokelemani o tɔgɔ bɔra n
1: kɔnɔ dɔɔni. Force Glo a y'a fɔ a y'o jaabi kaban.
2: Voilà ni Force Glo voilà a y'o yɔrɔ fila fɔ ka ban. Nka ne kɔni b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn dɔrɔn o ye est-ce que o tun bɛ sena sigi mun kɛ est-ce que o ka referendum k'a ko tɔgɔ la ka jamana kɔnɔ denw da sunsun k'a lɔ k'a fɔ ah ko nin ka di ou bien ko nin man di ne b'a fɛ k'o yɔrɔ dɔn ten sisan Musa Lu Kulubali donc n b'i fɔ n bɛ k'ale muso yɛrɛ fɔ balimamuso ko n'o ye madame Bari Tori.
1: Aywa madame Antabari boraka e balmache Seku Abdoulaye Seku Barika hakil naw la soro sisa naka nyingali hakil la ye a jabi ka se clanche la kabambi la me
0: oui amse ka fo jamana saria sumba kumbe yele ma wakati ni ama temeni referendum ye oui re dia la geuka assembly na bifuma
1: e wasablom
0: député blo wasablo ulude a saria imba yele ma ama bine jamana de uma wele ka fo aina kala flina ya soro saria sumba ba yele mali akada uye wa amanda uye uma nyinga ula
1: yala oti joroko yere ye ka foko e ninyona fanga bunda bilibili mimbe jate samana jamana yere bawo anyamogo jamana kuntigi ni jamana kuntigi danga ko sena nyamogo debena joro batikula no ye Patrice Talon bi ka foko o fanga bona suku ka sigi ka jamana deunka politiki tabulu kolosi ka saria o kolosi halini wasablo saria dota ni be makaka ka fo lu de kasika ka se ka anyini ka fo ai sigi ni nkoinka ka ji laje kosebe jinya majolena o hakili na suku ka sigi senka jamana deun halina soru de wasadeunta ko amata sara ula o hakili na ka don ala yala ebe mu foko la
0: a kun kan ka kɛ ni jamanadenw ɲiningali ye sabi n'i ye sariyasun bayɛlɛmali a kan jamanadenw de a kɛra cogo cogo olu de fangatigi ye a bɛ fɔ ko demokrasi fanga yɛrɛ ko jamanadenw ka fanga olu de b'a bila sen na olu de b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min a kun kan ka kɛ n'o de ye nka Patrice Talon ma tɛmɛ o sira fɛ n'a sɔrɔ a y'a miiri ko n'a tɛmɛna n'o sira fɛ ko in tɛ se ka tɛmɛ a tɛ se ka ɲɛ ka k'a sagoya ye walima n'a y'a tɛmɛ ni wasabulo ye o de b'a to a bɛ nɔgɔya a bolo. Jamanadenw kɔni k'u ka kan ɲininka barisa n'i ye jamana kuntigi ye décision ba dɔw bɛ i man k'a ta jamanadenw kɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'u bolo tɔnɔmini ka fɛn in tintin u kun na ka sɔrɔ i m'u hakilina ɲini i m'u fɛla ɲini o man ɲi bɛjɛ fanga ma n'a bɛ f'o ma ko démocratie. O t'o jɔsen dɔ ye.
1: Hali n'i ko ko ka makɔrɔni kɛ n'a sɔrɔ don nataw la k'o bɛna kɛ cogoya min na yala e bolo fanga min bɛ sena in na ka baaraw hukumu kɔnɔna la a tɛna degun foyi se jamana kuntigi kura oromiyali dɔ wadaɲi ka baara nataw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na ni jamana wɛrɛw cɛ baaraw y'a ye a yɛrɛ y'a sena bila ka se AES jamanaw ka hali Niger ka dancɛ dayɛlɛli ko u ni ɲɔgɔn cɛla la o kumaw bɛ sena yala a tɛ se ka kɔlɔlɔ se o si ma k'a fɔ Patrice Talon kana jamana latigɛtabayɔrɔ dɔ la jamana kuntigi kɔrɔ min ni olu kun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a fɔ k'o ka segin kana tuguni a tɛ fiɲɛ ni bila la fansi fɛ.
0: A bɛ se ka fiɲɛ bila la n'a y'a sɔrɔ Patrice Talon yɛrɛ a ka baara ɲɛ a kan ka baara mun kɛ a m'a ɲɛsin u ma a y'a sen don jamana fanga jamana mara ko kumaw na n'a y'a sen don o la walima ni Romuald Wadani ma se ka a yira a la ko bena joro didu eko ni ye sena kuntigi ejija ka bara ola dire jamana kuntigi fenfen ni nga jamana ni jamana were ko ka ku nyele boli o ni de ka bara ifu ni rum ya duwa dani yere joro i joro la o de bi sika kes sino ayes jamana o nu ya ye ko Patrice Talon dabe fanga la kosobe abise ka bisinisi ni abise ka abise ku bla ku yere nyinga walma eske fanga in Patrice Talon de fanga jamana kuntige na dogolendo ka wadani bla nyefe wa walma mune beno ubise ka ubolo do yere koro ku siri kama kononike ka ku jate mna ubise ka ku shmaya ka abebe keni abebe na soroni jamana kuntigi yere ale bina ko kechugori Patrice Talon yere bina ka bara kechugori abebe na sika donodi
1: babina seka nye donwe madama anka bari ambifu kosobe anka nyini nga lube lejereja bilila
0: na yereba ufu kosobe
1: voilà. Ambe tanye sisa ni lame baka uka hakin na uye ube ambla kase Côte d'Ivoire jamana kan San Pedro kren kren yala Karim Sangari ale ya ku kumbe nchukwa ya mina amba nkulu majola
3: vraiment ne polo nini kany fosali kulubali na forako ka fama korobela jenenda bufa kumaro muzali kulubali nga bamana chokoroba ba fote ko duguma koronda mandi muzali kulubali korole munye maralike anga to nundo keke konza yui moko munye marake korole no lutura jamana kono muzali kulubali ne hakilla jamana gundo bito jamana kono me moko munye jamana mara sanduru santa na forako oluki bo jamana kono katayro gure wala oluki dabo apmala muzali kulubali nala mafraika afen chane mechana nyane ni mimi manda fulani sabani nani ke ko oye dictatoria de ko oye kudetai meni predamu mfanasira ka igbo ka mogo bla ka isigo kerefe ko la kala jamana marachuela mzali kulubali nekon hakila fui manyiko ubo mogo mumbe benere la menina urubu kutamara ni dictatoria mi mzali kulubali bo ni odmene kafsa amena mogo tofo ha tuko file ukerefe nyasimwe ya dima dinge bla la nyasimwe ya dima plashi la fangala beayi kakla unana uka preidana ere ka preidana wote ere baro kake dibite ulewe preidana siki unido ntekele nide
1: ni Karim Sangari ka hakilina weka bi San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan ambeta Burkina Faso bobo jula so kanka mina unjiki Sidou Banda ka lima ya laini kile Sidou Banda
4: kamba Musa Ali Kulubali fono kosowe
1: foli janye eko Patrice Talon ayini njoweri nglagla ka damakenye ayere dronima
4: wala Patrice Talon ama fanga bla epi ama fanga sina obunya epi ayi bolosi mima ko ka vote atiki gaina atife atiki ka ka fanga mara ayi campagne batini kami beba lon ko Robinian ali campagne batini kandoli projet dolo ba bolo akanka la walia
1: ngati
4: aya bara ere damna ayi sigi ngo jamana nunu aya se fa ka se ofei pour que kabene kele anyini oni nyonche Patrice Talon maseka mi do oni nyonche bon na le declaratu no kale ta ke sina nyamo ko etuni ale tu kan ko place fana di mo vera luma al na le bi fe jamana ni ka nyata lo ka soro ale tu man kan ka bla nyamo ko yana parce que ikera jamana nyamo ko pritain
1: selu banda bon nyingale yoro mi esisa ika oyoro na ye antikumatigela yala ale mi nyinkera ko hakinna soro bagayi abiseka ke ayi majedo de jete mine fanga bunda to la kafako ni ote olobolo ni obe fara nyokonga kana sena yinkono a hakinna borale mugo folo mina yala amanka alere de foloka akobla senka nka ko kolosi yani sarati foloka ban
4: bo Musa Ali Kulubali ale politiki wera le politiki mi rati peni benere ka ko ta chokoye kwa parce que muna anyo fo ee ka jamana mara yake ka ba bo ee bolisi mima ala yake otigi jamana nyamogo ya soro mwa fana idana ya dolo la ale kan ee kile ntise ko hakili beta ke ebi benelo mara ni ka preda yake ke ishi ke preda ya mara la katila tukuni kibina na keshi na fana nyamogo ya tukuni epi saria do tanu ka nyasi preda ni ma sina nukono bo saria ere abi preda ni mbari akase ka barat akaka barake ama kampanye batini sina kanyo ai campagne batika bisa ka bara minke
1: nga ya ya seru banda fana ako hakilna osigira senka bene jamana do maboku ka nisogu ya irake ina fo abetogo jamana ka togo mena wiere kerefe no yala amisa ka fana ko jamana don benuma
4: bo togo bora ka ta ke anyana bora wa amato togo talora
1: nga ukoni ma ukoni nadon aketo ni jamana don tumbora ma ukoni kunadon ka fako kodobi ka kesi kodobi sina mima ben wa yai halifa nga sina inafo mado kumbe noye yai boni jamana kunte koro ma kunta do ka fako ni Patrice Talomena sigini chokola e fo Luka sigini chokola kana tegedi nyogo ma ke hali fanga sina mini Romuald de Wadanye tumen nyogo na sisa olubele jale ba ko konna lai
4: bo musa le kulubale ni ya le kodobe ali wulika ujoke atina nyanabo nala mafare ka bini mna ki datugo ito ka koto bolo
1: e bolo serande kama mauru dadi
4: wala kama lo moyo dadi ke o nyona chama lo ti jamana o konowa e re ba lo ni wulaka wulika joke c'est trop tard atina makonye ito ko na chien o bini ito lo taka blanya fe ke le wulula ko ke bu murutira
1: o fama na ko sebe se rubanda
4: wala ay ngolo ñi ni doon ka ti président courant ni ma fa na sigi ñu ko jamana o ci parce que ali ma sega ko min la président courant tubuna na wolu dla bo abi kerendelu takati président courant ma ko
1: seydou banda ka hakin na ko ni Burkina Faso
4: wala
1: fa mana ko sobe ambe yan kunda mali jamana de ka sigu ken ken la Ibrahima Fadiga ni kle
2: ah musa lu kul bala nga folibe elati mani nga la mena bala jere
1: foli jere ñi ko sobe en seydou banda ka hakin no be vital ke ñogo na
2: ah awo sisa ne kwani yemi famia koi na yaro wati temene nuno na nere kwenye ningali kenye rela ka ningali ke elefi manega tanfela la ngo mwenyele devi ka talon blani mbara nuno na awo ja ambi neka ningali ninge ajabi kumiko kakana ala ya ajabi kia bange keneka ajabi tidore ye ode talon yere tu moko bala kafanga fili kini mbolo la katamina ni numambole talon yode bala ja sisa bon mais moko mara ke gwa chogo chogo ikado ka fo imana ke chogo chogo adama don bisomila donc au delà togo fanga sino kun somina la olu ya fo ka fo ko abi baramina ka be yere ko delà o yere ko kele o tien de plek a banke kana kaneta bon ibado ni moko somina ka ikata bolo famia o ibi ka fere wo fere tige unyaba bela jelela wo
1: Ibrahima
2: Fadiga abina toko politiko gelea abina dode faraka takali nyefe
1: Ibrahima Fadiga ka hakinyo kabini Malila Segu sisa ambeta Côte d'Ivoire ka Suleiman Soka hakinyo la soro onolute nyogon fanfedoni ambeje kanklo majo
5: alo kulubali amiseka fokwa mebenuno fu opa kilantaura sonko minatani ka jamana nyafe gugule nyatara nyanyin sena ka barai jamana okono mina ale ne présent ka para o tunyo nya sarara wala donc am batri am benno fu ka akilana ko ka présent fu ka akilana am ba fo tare tare o ka jija mi metano ka jamana ka nyatai o kana por bagano la me o ko ka bara ka ake tukola mi me beno ka jamana ka sara su mi me beno ka jamana doi jamana bi nyata ka soro ko na ko nyanyi ni wala do mo ko sitise kana do re fama ako do ro manda o ko man kan ka ke ako tui tuguni na tara do sena ka nyam ko era ko se ya soro tugu bayira ka foko Patrice Alon ka min ke beno no kwa ka baralu ka ka jamana ko wolo kamalo alubi binono mako bama ka jamana avance toujours ama fo bravo binono bravo Patrice Alon bravo
1: Niye Suleiman Soka hakino ye Côte d'Ivoire jamana ka onsi sambe se ki Burkina bobo djula so Abubakar Traoré yambi fo
6: ayre fo no ko jowe da defimna
1: e ko ko imani ko ku meni nyanyu manyi
6: e jamfan danu kanyiti e gimana nyima kura mare Patrice Alon ay jamfan yere yere liketi mutalu ko bali mo siga muruli mo maka nese maka bakono yika jamana nyima wake niyo basi bana taka tui mogoreba take malebni wole mkeran kololo balo kanyisi binanize re madona kawra kada se bunga basere ma kada ba ke president kola nana wula ka sama ke jamana dama dora yala sa usika bese wadi mo nyonga jare
1: se ani abu bakar traore sena ni jamana nyama ka bara ku doni nten nyogona u kanye fochukula
6: musa ali kulu bale kuma nangi folo ay yo anti hinu nyanya anya ba beralo kuma la benno ngani kendi kile al ko to du mo to kendi piloti ka tele gide aketa aketa aketa bonini zero yini nini zero yi kabu ginaye usta so da kedaire nayo kasi alno kumbe kwati munane anu mo sima pe na fora kele masale bele kele ne bi na se kele beke wala don kulu kumna dibe aken mo jafan bale na be jafan bale ala ta sabe do na tawra ani bele jona nyima koro buna kadi yona kele la kele na chika ju ka so da ka fere bulu dan ni pa sa tara sa bona sana na ma jaye abu mo kesi na na wa kele na bengana afora tele gide bo ka so le ka kono pole ni si benena ka si mo jomono ma jafan lo ni tare ka mada bana taka
1: Abubakar Traoré wakati ya tanteka maami fo amba foko yika kino yeka buboko bele jiralim fo itokola mwaka mwaka yewele liki ambi au fana fo au menomeka nlame na umaseka lasura like kaho kino fo fuli bili bili bi au ye nege karafi ula aji jany alene Musa Chamde niko bele jiralabe anye amba foko au kambesini nege kanyetani flamana jamfa ni sangatengi erafi manekan fiensera kan ni babu kurawari.

0: aune ke hobe kan RFI de la men nege kanye tani flabe Freetown, Bamako ani Bobo Julaso.
1: Sarata Kamara.
0: Burkina Faso tagi gasoil litre tesan sefa wari kemen ni bisabani lolu la oko 675 francs CFA katabima abena 100 CFA wari kemen ni bilolu de la 750 francs CFA latiga imbera froba gabarani sole la kunu soufe ambena nya foli soron oko malik le bolonka bi danteli kanyesin benkanima mingesina 100 surasi dagama kunu kele bolonko efela ni chim ka benkani ndon wako surasi usira ka benkani kela bi lolu nyoron nitanya ambena sere do la ben sere do la mensa ni benkani tamin chogoka san dugu kono Sierra Leone gamana nyema ya la ngini wasade on fe kunu ko kasaria do sugandi min la ngini ye ka yeleman don kalata saria la kabini lokun damando wasade on be ka nyoro masama sama saria in kunkam ben kante ka soron akukan amnike wa audonse kabini san nani Burkina Faso ni asunye folo de yedo ka fara tagi gasoil son kokan ka bo sefa wari kemeni bisabani lulu la 675 francs CFA 600 gasoil litre besan sefa wari kemeni bilulu de la 750 francs CFA malabaw de akuna foni la se foroba gabarani sola kunu salif saranoro u ye nye foli ke gasoil son ko yeleli mfananka
2: Kosobe Sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi songo kukuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de kuka sabubuke asongo kanoko uludefe. Ola, marabaha jekulu kakonyo nabula ninko gazual santa hake temena dankan. Kozoyen kalo temene ina gazual litre milion keme saba ani biuro nidro defere la. Wa kweni fentu make yeni san laba ina abeson kasefu litre milion keme ulungla ani bisabama. Abdusalam Gampene ko dorome tan ani duromin farla gasoil songo kan o manganka ke sababu ye doka fara jawo fen songo kan suhu kono ako mawo mamono ke abena jago fen songo ko losi baka usoro airenye Burkina maraba ko kafola ni utuma nunu fere douta ka musaka do gasoil ferili la ko litri songo tumena se fo kemefla ani dorome tan ma o de meyere ni senfe maraba ko ye se fawari milliard bi woron de labo ko atume son kase fo se fawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mari tumma ke ka do fara litri songo kan taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere kemen ani biwolongla ka sora tumbe se ka fere kemen bi chegi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere kemenani asongo tumena se kemen segi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani kemen asongo tumbe se ka yele fo wakele kemen wolongla ani bi kononto ni deme tumake marabaho fe
0: salif sahano kanye foli wambeto Burkina Faso seko ni lonko barakela uma ni sondia marabaho ka latige talendola ni atele flaye marabaho ya latige ka seko ni lonko nyanage tan anisegi mbali kemana yonkono kute tani kemana ka lambeni tabia uye akonya koro seko ni lonko barakela ukuka langininte ka dankarike sariala ukuta ye laso milika unde dronye kanye sin demisani uma Burkina Faso kono ambeta Mali kema ya fanfe 600 yemina basigi segina sandugu la kunu benkani uko kele bolon yara yedanteli ke ako kambi uko shinim gatige wale kele uni efela bamanki ude gira nyonfe ka ben san sura sidaga kan kunu soma juna la kele bolon kusera ka benkani kele bilolu nyon nitanya uye saya foli la se sura si uma minu bera kene kam uma gate kele nkonifo uhake kan erefika kuna foni sorole unde beka ira kusura si tanyo honde nitanya ra ale benkani senfe anka san dugudendoka sereya la men benkani nka
3: Sekolah ini ada di Sengker, Rasul Mugawi pula yang utam sila. Ani malam malam ni, aku luar biasa. Dong kata sepo Caesar malam malam aku ni kasih kerja, malam tu orang doa ni. Dong fokus si setia setia tu malam, aku mencari cuma fokus ni double lah kadung tu, kena double lah kata. Mencari waktu antum ni nabo, aku kanga dong kata sepo Caesar Uye duko na imo meti treasure uko beka bensi katika chila. Toko mwako uko ba chuke mwako wikata uka umoko na sisa.
0: Nsa dugudendo uka sere ya kanyesi mbenka ni maminkera uka sora sidaga kan kunu malik kema ya fanfe. Utkaro teletan ni asan kile yebi tigi tigi kabini sora si jalaba tigi do minera malila. Uke la genero fla abas dembele ya nine masagara. Ujela kira kuya la nyininka gyamana ka basigi yogo yogo. Ukerefe France ka la sigidenso barakela do fanantu minera. Ukitira ka nyangi shwen karu tamninka e dankarike mali gyamana la. Nga sura si kama minutu minera. Alisa, uluma kiti.
1: RFI, Conakry.
4: Bishekini konon tomin konon ton.
0: Okona krini watina bela ba baramau be hamin kono kibaro ya fosite la Guinée bololo sanfe hankili na irala inkan kabini simidilon faso tola ton tourno la page kafola aminera kew de fe gendarme fanimbe minukana akabara yoro la l'école sodola gankulu yala nyinin kakala bla jonala kun fosi koni mafo bela ba kaminali na folo aminera akaboli do de ko bololo sanfe yoromina ayekuna kri ministry fa misri sa konakri misri faisal imam folo korofo ameta free town 600 sierra leone fabala kabini lokun damando wasade umbe dala soso la saria sendo kunka benkante kasoron akukan ngemana ngema la banaka kuma akukan foroba ngemana niso la kunu julius madabio ya la ngini wasade umfe kukan yoko masama sama unjo kasaria sen sugandi jonala Maimouna Zerbo, Saria Sen Kura Imbala Ngini, Yale Mankadun, Kalata Laben Chogula.
5: Ndiati na soroko, Saria Mimbi Senani Wati, Hobi Kala Biduruni Durun Kemesrala, Osro Lilo Kofo, Walasa Chebo Kodoka Sugandi, Ankala Frita Kofolola, Iko Jamana Nyemro, Saria Sen Kura Nbi Anyini, Doka Bo U Akela, Kake Biduruni Kele Nyongye Kemesrala, Kafara Okan, Mara Usigiroman Saba Akan, O Chebo Inkakan Fana, Kakala Muga Nyongle Soro, Mara Flakono, No fero ma waliya kala flita ko flana bi soroka blasinka sari asin kuran bi an la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ani jamana dombe damakenye ko damakenye fanga mara ukmu kono ani alo kundama doye ni akli jabo bisina wasa blon kono sari asin kuran talikula nga benkanti ka soro fanga ani fanga sina oke fanga sina politiki tomba APC alitika je ni sari asin kuran fando e sarata ko cheboka kala u ake srolika to anokrola biduru ni kemesrala biduru sa ni duru kemesrala yasa ka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini a jamana mumebe kono julie samada bio ali koni ka kunu dantelila ako wasa don ka telia ka saria senkuran wotenya ni samba flani mugan shigin jamana nyimo kala flu yerenye nga ale era jamana linte ka talike ala sabu akasrati flana ni laba abo watlila ni sansarata
0: meme na zerbeni ke nyafalula 620 rdc yemina ebola banabeka jorokumbo alisa maraba uka jati laban we moho wanani ni ko de kufo banan yira minula jamana in kono ukela akera moho wa keleni kemesegi ni ko sata e folo joro kumbaba o alisa bolo ki fura vaccin masoron ebola sia budim bugiola mimbeka kasala la se rdc tan ukama bintu sise dunia kena ya kotomba oms beki laben ka feleni ebola sia zaire ka bolo ki fula rv bo besi ka dankari ke budim bugiola
6: O yere don sarata Hervé bo bolochi fura tumblala 5 ans ya saka Ebola suguya Zaire de furake nga furakrenkre ne fosi masoro fron Ebola suguya kura bunji buguyo kama ora OMS segeli kelawi ala nyini fura nyinka sifle uka jati mine flowla uko Hervé bo bolochi tabulo kanyi Ebola suguya kura bunji buguyo ma abaga mfanfe wa kuma geleya ye akola OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus ye aka foli la se okola X sanfe Sekesekeli kela ninu kala nyiye ya muriaka di ervebo bulu chifura droma bundi bugu yo kele di kama kuna funi mandi folon ofura nyi sifleli tabulo jonjonka nga abena ke erde kongo de bana nyimbe ka dadigike o yoro mina ka temenyi wahati jumadon yere erde kongo maraba hautu nye ala seko muho ba nani ayela uludela ko muho ba kili ani kemeshigi ninko fatula abulu ituri nord kivu sud kivu ani mara were wula sarata marabakhawka OMS mbaka la jere ziyeres do bulu dalindu bana nyinkama utkalo nyinkile tani shigi nata Genève Swiss jamanana
0: bintu sise ni ke nyefoli wla Ukraine ni Russie ka kelekan Ukraine kamugu fili wye moho tani sabanyo honi tanya Russie deninkile nye kasarato ninu kela moho bisabani konondo ware umadimina mugu fili ukera Russie ka dugu minkan o merke deye akunafoni ulase biyere Etats-Unis kono bi sam bisaba ka fagali ko Tupac ka fagali kiri kene benasigi bide wali jugu kulun gang nyema koromin jala kini kalele ye Tupac ka fagali ko la ben o de benakiti karo kele nyoron kono Las Vegas Tupac Etats-Unis rap kela la ko doni ba en fagala niya san bisaba de ye kasi to san mwa ani lolula awnike lamenina au kambe ko fe doni RF fi nege kanye tahani flata mila ni sanga tanye mande kuma be au bolo wati don Musa lukuli wala mbifo
7: Fule bi re bolo Santa Kamara
0: Mumbi dakuna bi Musa
7: Bi ambe bene jamana de kanka kuma ye wasa blomba sena sigili kuko
0: Mbe si tembe tuga uko
7: Angata
8: Kuma be au bolo Musa alu kulibali
7: Ani nisondia debi au la soro kokura RFI mandikan sanfe au danse ya wereka hakina foja mukan kenekan yala au hakina ye muye bene wasa blomba sena sigi chogo ni akabara ukan jamana nyemoko ya blom kurado mi nyemoko ya minena jamana kuntiki koro ni ahakina sigi baga senkan Patrice Talon yerefe fo sanduru nata umoko mukani duru debi akono jamana kuntiki koro ministri joro batiki koro wasa blom nyemoko koro ufokata se esari ya soba nyemoko koro ma nga aku kuma uchalendo kada sena inka bara ni aresigi choko kan kalateta uye ubeble jelembe sugandide wa uludebina jamana insaria ko ni apolitiki ko belejele kolosi donata ula bene jamana kan misali la saria sumba kono ko yelemani wali kalata saria ufokata se politiki mauka jamana denya ukaj politiki ko hake ulusunsuruli wali ka bosu la peu nuye waloke terika kuma ufo mimbe dankarike jamana ka yereyani akabasigila o mimbe ka mugo joro kosobe akana ke sababu yika fanga sino dabla barakono au yeredum au fela ye muye ni sene nsigili ko kabene yala basiki ni jamana ka beje fanga sinsili fere de do ina fo Patrice Talon ya fo chukumi asigile wa teri fere de do doro wasa ki sinsi jamana imara ani saria ko ko lubele jele bla ateke kono ayan wole ne gajuru sera fle 00221 644 12 79 madame Anta Bari jamana ni nyokon che politiki ko dombaka de bina ukanyini ngalu jabi bi ka bi Senegal jamana kan madame Anta Bari inikli
9: Mse, ini kile Musa alu.
7: Ambifu, kosobe ikabaro blalila kananka nyini ngalu jabi. Ambi nyongon soro sesa. Ambi doje mkankono ni moko minka nyini ngalini aka hakilina yi uye manya kulibali de kabi malila. Kren kren ya lafana marabolo kono manya kulibali alebe feka minye don anka jekulame.
10: On avait fait un ingali et un ingali, on a sa moussa l'oukloubali. Est-ce que Patrice Talon mani ko bela be kasro abe jamana kuntigalawa? Romero wadani yere. Oh, allez, tama reminga kabla, et si jamana la sa ko anuluga jeka barakanyago, kumate ka fogale ni niger chef frontier ko ka dale. Oh, wami desera ka bendo jamana flan yonche, no Patrice Talon. On a froko kata kalega fanga kola shibaye. Est-ce que vous n'avez pas son alega trodma sura ga fangena, et aïsi jamana ni yonche wa? Aïsi jamana n'oumina foko uni benemina je condition munna condition mun bina ni yerma horoya e kabo europe ga jonya la kerengna bo france ga jonya la ayesi jemana nyemgo de joro bina koy ulutna so abada anogoma kan kubina do europe ga jonya juro kono min demande ayesi jemana la keto to la kale president parce fangan to ba la me fangan te ale bulu
7: ni manya kuy balika hakino na ka nyingalu ye nyokona madame Anta Bari ye nyingalu famya
9: aw nyi nyingalu famya
7: eba amilame
9: Kafo ko fanga be Patrice Talon le bulukati president Romia Luadani bulu ante se ko fo barsa ale Romia Luadani de jamana kuntige Patrice Talon kera fanga bom nyemogo ye oye abe fo makusina ale mugan duru de ba kono ale ko ni ka bara nyesinimbu politiko ale ni haramade ya ko talasra ka ale ka bara nyesinimbu odima Donc kafoko abena sendo beneni IS jamana ka benkola madala ni okuma bise ka fo barsa present ni baka politique don anaka gouvernement ulu de bado ube feka baraka chukumi e abefo chukumi ko jamana oni nyogonche baby kan na fasoro strade lage ani benen bulo be jamana were ubulo utato ni anini IS jamana ukana sika nyogon famu ya barsa nuka na fasoro strade nyogon bulo ubise ka nyogon famu muka baraka nyogofe mistika ude ujabi
7: aywa aka nyiningali dowere fana tunyeka dona soro ni nkui sigira Patrice Talon bole ko fangala wali kato fangala de sena yinku hakilina usigira senka nika kubele jali nye nabo
9: kui sigira senka kato fangala basa salongo de aye uka jamana yere saria shumba na bifuma constitution uyo ba yele masalo ka Patrice Talon to fangana wala saka sina ku inati o kukumu kono ori ya to sani sina ku blala sina abese mo do ga hakilla ayoke de walasa akakeina fo abora fangana ngama bo fangana asingile na bulukilin to limba kono asi a singile na bulukilin to be kenema dongo do ga famiali yoye ina umye ka foko kato fangala aye ko munke sariya kana sika nomne na ante sika sinsio kan kosobe a barsa kuna foni gregere tambolo ko fo akoni sigira ni e fanga bo yere la ge present koro flyere ba kono ina fo boni yayi alen ni se forso glo e fanga bo kuntigi koro bawo chama ba kono ministri nyem ko bawo ba kono do okunu kono abisika kedro ayas gisinga wala saka alage binen fanga yere bisika sinsi haramaden ya uni politiki politiki kene bisika sanu ya chugumi abisika ayas gi odes hukumu kononga amisika alage ya nikalu damano che Patrice Talon yere bina kunkle na jumeni ta ode gato amisika famu ya kunjumeni la isina ku isinga
7: aywa ametanye ni nyingalu ye sisan beta Côte d'Ivoire jamana de kanka Abdoulaye Sekou Bari bisimila kabi korogo Abdoulaye Sekou Bari inikle
11: amba erati na musa lu ko ndo ni ko metra ka amba na musa ko ningal boro fanka ka erati mo bela jilen ko ito kalo yoro ere musa lu ko bari
7: ni foli jera ni ambi labe
11: ah nata ni ngale tu ye mu ye abe ko me ha kon ka kire jabi ni fe ko min tu ngani ngale do ke ngo eske ya tumbe ale Patrice Talon nu o tumbe sena ko ni wali ya wati ni eske ka jamana ko no do ni ngawa no ye wa ba ko referendum eske ko ke jamana ko nawa ka jamana ko ni se wo ba so do te senator we o te ni ngala fola ni ngala fola te mu ye eske ka senan ni sigi mu ye eske jamana ko do ta mu ko ba la ina fo ko mi tuma ya iboni ale ni to kelimani o to boran ko
7: ni se force glo aya fo o jabi ka ba
11: wala ni force glo wala yo yoro fola fo ka ba ngane ko ma fo ka yoro min don dron o ye eske ko tumbe senan sigi mu ye eske ko ka referendum ka ko to ka jamana ko do da sum so ka lo ka fo ah koni kadi ube koni mandio ne ba fo ko yoro lonte sisa Musa Lu Kulu Bari do mbi fo me kale maso yera fo mala maso ko no yobari madam bari to
7: aywa madam Antabari Boraka e balmache Seku Abdoulaye Sekou Bari ka hakil naw la soro sisa naka nyi ngali hakil la ye a jabi ka se klanja la ka ba mbi la me
9: wi am se ka fo a jamana saria sumba ku me yele ma wakati mi ama temeni referendum ye wi re de ya la ge uka assembly na bi fuma
7: e wasablom
9: député blo wasablo ulu de a saria imba yele ma ama bine jamana de uma wi le ka fo aina kala flina ya soro saria sumba ni ba yele mali akada wi wa amanda wi uma ni nga ula
7: yala oti joro ko yere ka fo ko e ninyona e fanga bunda belebele mimbe jate samana jamana yere bawo anyamogo jamana kuntigi ni jamana kuntigi danga ko sena nyamogo debena joro batigula noye Patrice Talon bi kafoko o fanga bonosuku kasiki ka jamana deunka politiki tabulu kolosi ka saria o kolosi halini wasablo saria dota ni bemaka ka kafo ulu de kasika kaseka anyini kafo ai sigi ni nkoinka ka ji anyalaje kosebe jinya majolena o hakli na suku kasiki senka jamana deun halina soru de wasadeunta ko amata sara ula uhakili na kadon ala yala ebe mufukula
9: akunkanga keni jamana de unyengali sabi niye saria sun ba yale mali akan jamana de unde akera chocho ulude fanga tigi abifoko demokrasi fanga yere ko jamana de unka fanga ulude ba a blasina ulude ba a fo akanga te chukumi akunkanga keni udinga Patrice Talon ma temusra fe na soro aya miriko na temina nusra fe pointi sika teme atsika nyeka kasa uyayi wan ma na ya temeni wasablo ye ode ba ato abino ko ya bulu jamana de unka kuka kando nyini nga barsa niye jamana kuntigie decision bado be imanga ta jamana de unko abike ina fo i u bolo tono mini ka fe tinzu kuna kasoro imu hakin na nyini imu fera nyini o mai bas beje fanga mana bi fuma ko demokrasi oto josin doi
7: ali ni ko kuka e makronike nasoro dona taula ko bina ke chogo amina yala e bolo fanga mimbe sinai na ka baro hukumu konna la atina degun fuise jamana kuntiki kura woro myal do wadanyika e bara na tawma kankrena ni jamana wero che baro ya ya area sina black se ay se jamana ko hali niger ka danche dele liko uni nyongon chala la okuma obese na yala atise ka kololo se oshima ka fo Patrice Talon kana jamana la tiketa bayoro dola jamana kuntiki koro mini ulu kunte nyongon kanfo ka fo ko ka kana tuguni ati fienimlala fanjife
9: A be se ka fiɲɛ bila la n'a y'a sɔrɔ Patrick Talon yɛrɛ a ka baara ɲɛ a kan ka baara mun kɛ a m'a ɲɛsin u ma a y'a a sen don jamana fanga jamana mara ko kumaw na n'a y'a sen don o la walima ni Romuald Wadani ma se ka a yira la ko bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don e kɔni ye sena kuntigi ye i jija i ka baaraw la ne de ye jamana kuntigi ye fɛn fɛn ye an ka jamana ni jamana wɛrɛ ka kow ɲɛnɛbɔli ye o ye ne de ka baara ye fo ni Romuald Wadani yɛrɛ jɔra i jɔyɔrɔ la o de be se ka kɛ AES jamanaw n'u y'a ye ko Patrice Talon da be fanga la kosɛbɛ a be se ka misimisi ni a be se ka a bɛ se k'u bila k'u yɛrɛ ɲininka walima est-ce que fanga in Patrice Talon de fanga jamana kuntigi ye n'a dogolen don ka Wadani bila ɲɛfɛ wa walima mun de bɛ yen nɔ u bɛ se ka u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ k'u sigi ka makɔnɔni kɛ ka ko jateminɛ u bɛ se ka ko sumaya ka a bɛɛ bɛ kɛ ni a bɛɛ bɛ na sɔrɔ ni jamana kuntigi yɛrɛ ale bɛna ko kɛcogo di Patrice Talon yɛrɛ bɛna a ka baara kɛcogo di a bɛɛ bɛna se ka dɔn n'o di.
7: Bɛɛ bɛna se ka ɲɛ dɔn madame Antabari an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲiningaliw bɛɛ lajɛlen jaabili la.
9: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
7: An bɛ taa ɲɛ sisan ni lamɛnbagaw ka hakilinaw ye o bɛ an bila ka se Côte d'Ivoire jamana kan San Pedro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karim Sangare ale y'a ko kunbɛn cogoya min na an b'an tulo majɔ la.
12: Vraiment ne bolo nin de ka ɲi Fagali Kulubali n'a fɔra ko ka fangamakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dabo fanga kuma rɔ Fagali Kulubali an ka bamanan cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ten ko dugu makɔrɔ da man di Fagali Kulubali kɔrɔlen mun ye marali kɛ an ka to nun dɔw kɛ konseyew ye mɔgɔ mun ye mara kɛ kɔrɔlen n'olu tora jamana kɔnɔ Fagali Kulubali ne hakili la jamana gundo bi to jamana kɔnɔ mɛ mɔgɔ mun ye jamana mara san duuru san tan n'a fɔra ko olu k'i bɔ jamana kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ wala olu k'i dabɔ a kuma la Fagali Kulubali n'ala ma fara i kan a fɛn cannen bɛ caya n'a ɲanen ye ni min ye manda fila ni saba ni naani kɛ ko o ye digitatiriya de ye k'o ye kudeta ye mɛ ni peredan mun fana sera ka i bɔ ka mɔgɔ bila ka i sigi o kɛrɛfɛ k'o la kala jamana maracogoya la Fagali Kulubali ne kɔni hakili la foyi ma ɲi k'o bɔ mɔgɔ mun bɛ bɛnɛ yɛrɛ lamini na olu b' k'u ta mara ni digitatiri min ye Fagali Kulubali bɔ ni o jumɛn de ka fisa an bena mɔgɔ tɔgɔ fɔ han toko filɛ o kɛrɛfɛ ɲasigunbe yadima denkɛ bila la ɲasigunbe yadima plasi la fanga la bɛɛ y'a ye ka kila u nana u ka peredanya yɛrɛ ka peredan woto yɛrɛ bɔrɔ k'a kɛ debitew de bɛ peredan sigi o ni dɔni tɛ kelen ye dɛ.
7: Ni ye Karim Sangare ka hakilinaw ye ka bi San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan an bɛ taa Burkina Faso Bobo Julaso kan ka minɛnw jigi ye Sedu Banda ka denbaya la i ni tile Sedu Banda.
13: Anba Musa Ali Kulubali fo nɔ kosɛbɛ.
7: Foli diyara n ye e ko Patrice Talon a ye nin jɔyɔrɔ in gilan ka damakɛɲɛ a yɛrɛ dɔrɔn de ma.
13: Wala Patrice Talon a ma fanga bila epi a ma fanga sinaw bonya epi a ye bolosi min ma ko k'a bote a tigi gaɲɛna a ti fɛ a tigi k'a ka fanga mara a ye kampaɲe bati ni kan min ye bɛɛ b'a lɔn ko Robinia ale ye kampaɲe bati ni kan dɔ le ye proje dɔ lo b'a bolo a ka ɲi k'a lawaleya a y'a baara yɛrɛ damina a ye sigiɲɔgɔn jamana nunu a y'a sen fa ka se o fɛ ye pour que ka bɛn ni keleya ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ Patrice Talon ma se ka min don o ni ɲɔgɔn cɛ bon n'ale tilara tugunu k'ale bɛ taa kɛ sena ɲɛmɔgɔ ye tuguni ale tun ka ɲi k'o plasi fana di mɔgɔ wɛrɛ lo ma hali n'ale bɛ fɛ jamana ni ka ɲataga lo ka sɔrɔ ale tun man ka ɲi ka bila ɲɛmɔgɔya na parce que i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ peresidan ye.
7: Sedu Banda ɲiningali ye yɔrɔ min ye sisan i ka o yɔrɔ in na ye an tɛ kuma tigɛ i la yala ale min kɛra ko hakilina sɔrɔbaga ye a bɛ se ka kɛ a ye majɛ dɔw de jate minɛ fanga bonda tɔw la k'a fɔ ko ni o tɛ olu bolo n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na sena in kɔnɔ a hakilina bɔra ale mɔgɔ fɔlɔ min na yala a man kan ale yɛrɛ de fɔlɔ ka a kow bila sen kan ka kow kɔlɔsi yanni sarati fɔlɔ ka ban.
13: Bon Musa Ali Kulubali ale ye politiki wɛrɛ le ye politiki min yɛrɛ tɛ bɛn ni bene yɛrɛ ka ko tagacogo ye kuwa parce que munna an y'o fɔ e ka jamana mara y'a kɛ ka ban bon i bolo si min ma ala y'a kɛ o tigi jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ mɔgɔw fana ye danaya dɔ lo la ale kan o e kelen tɛ se k'o hakili bɛɛ ta k'e b'i bene lo mara ni ka peredanya kɛ k'i si kɛ peredanya mara la ka tila tuguni k'i bena na kɛ sena fana ɲɛmɔgɔ ye tuguni epi sariya dɔ tanin no ka ɲasin peredan min ma sena nin kɔnɔ o sariya yɛrɛ a be peredan nin bari a ka se ka baara a ka ka baara kɛ a ma kampaɲe bati ni sena ka ɲi o a ye kampaɲe bati k'a bɛ fɛ ka baara min kɛ.
7: Nka i y'a ye Sedu Banda fana a ko hakilinaw sigira sen kan bɛɛ ni jamanadenw ma bɔ k'u ka nisɔngoya yira kɛ i n'a fɔ a bɛ togo jamana kan cogo min na u yɛrɛ kɛrɛfɛ yen nɔ yala an bɛ se k'a fɔ fana ko jamanadenw a bɛnn'u ma.
13: Bon togo bɔra k'a ta kɛ a ɲɛnabɔra wa amato togo talora
7: nga ukoni ma ukoni nadon aketo ni jamana don tumbora ma ukoni kunadon ka fako kodobi ka kesi kodobi sina mima ben wa yai halifa nga sina inafo mado kumbe noye yai boni jamana kunte koro ma kunta do ka fako ni Patrice Talomena sigini chokola e fo Luka sigini chokola kana tegedi nyogo make hali fanga sina mini Romuald de Wadanye tumen nyogo na sisa olubele jaliba ko konna lai
13: bon musa le kulubale ni ya ye ko dobe ali wuli ka wuli joke atina nyana bo nala ma fare ka bo ni mina ki datu go ito ka ko to bolo
7: e bolo serande kama mauru dade
13: wala kama lo moyo dade ke o nyona chama lo ti jamana o kono wa e re ba lo ni wula ka wuli ka joke c'est trop tard atina ma ko nye ito ko na chien o bi ni to lo ta ka bla nya fe ke le wula la ko ke bi murutira
7: o fama na ko se ba se du banda
13: wala ay ko lo nyini doron ka ti president courant ma pa na sigi nyon jamana o che parce que ali ma se ka ko min de la president courant tu bina na o lo de la bo abi kerende lo ta ka che president courant ma kwa
7: se du banda ka hakin na o ko bi Burkina Faso
13: wala
7: fama na ko se be ambe an kunda mali jamana de ka sigu kren kren ya la Ibrahima Fadiga ni kle
14: ah musa lo kul bala nga foli be elati maninga la mena bela jere
7: foli jera nyi ko se be en se du banda ka hakin no be vital ke nyogona
14: ah awo sisa ne kwani yemi famia ko ina yado wati temene no na nere kwen ni galike nyere la kai ni galike erefi manega tanfela la ngo munyere de bika talom blani barano nuna aw ja am ne kai ni galine nge ajabi ku ko kakana ala ya ajabi ke bangi kene ka ajabi ti dore o de talon yere tu moko bala ka fanga fili kini bolo la ka tamne ni mambole talon yo de baraje sisa bon mais moko mara ke gwa chogo chogo ikado ka fo imana ke chogo chogo adama don bisomila donc au delà togo fanga sino kun somina la olu ya fo ka fo ko abi baramina ka be yere ko delà o yere ko kele o tien de plek a bangi kana kaneta bon ibado ni moko somina ka ikata bolo famia o ibi ka fere wo fere tige u nyaba bela jele la
7: Ibrahima
14: Fadiga abina toko politiko gelea abina dode faraka takali nyefe
7: Ibrahima Fadiga ka hakinyo kabini Malila Segu sisa ambeta Côte d'Ivoire ka Suleiman Soka hakinyo la soro onolu te nyogon fanfedoni ambeje kanklo majo
15: alo kulubali amise ka fokwa mebenu no fu oka kilantaura sonko minatani ka jamana nyafe gugule nyatara nyanyin sena ka bara jamana okono mina ale ne présent ka para o tunyo nya sarara wala donc am batri am ben no fu ka akilana ko ka présent fu ka akilana am ba fo tare tare o ka jija mi metano ka jamana ka nya tay o kana por bagano la me o ko ka bara ka ake tukola mi me peno ka jamana ka sara su mi me peno ka jamana dui jamana bu nya ta so ko na ko nya ni wala do mo ko sitise kana do ro fama ako do ro manda o ko man kan ka ke ako tui tuguni na tara do sena ka nya mo era ko se ya so ro tugu bayira ka fo ko Patrice Alonka min ke binuno e kwa ka baralu ka ka jamana kono wolo kamalo albi binuno ma ko bama ka jamana avancer toujours on m'a fait bravo Bruno bravo Patrice alors bravo
7: Nye Suleiman Soka hakil no ye Côte d'Ivoire jamana kan si sambe se ki Burkina bobo djula so Abubakar Traoré yambi fo
16: ayre fo no ko zo da def mena
7: e ko ko imani ko ku meni nyanyuma nyi
16: e jamfan danu kanyi si e jamana nyima kura mare Patrice la ay jamfan yere yere liketi mutalu ko bali mo se ga muruli mo maka ne se maka ba kono yika jamana nyimwa ke liwa pati bana taka tui mogoreba take malebni wole mkeran kololo balo kanyisi e binanize re madona kawra kada se bunga basere ma kada ba ke prezan kola nana wula ka sama ke jamana dama dama yala sa useka bese wadi kimoni mo jare
7: se ani abu bakar traore sena ni jamana nyama ka bara ku doni nte nyogona ukanye fochukula
16: musa ali kulubale kuma nangi folo ay yo anti hinu nyanya anya ba beralo kuma la benno ngani kendi kile al ko to du mo to kendi piloti ka tele gide aketa aketa aketa bonini zero yini nini zero yi kabu ginaye usta so da kedaire nayo kasi alno kumbe kwati munane anu mo sima pe na fora kele masale bele kele ne pe na se kele beke wala don kulu kumna dibe aken mo jafan bale na be jafan bale ala ta so be do na tawra ani bele jona nyima koro bona kan yona kele la kele na chika ju ka so be ka ka sere bulu dan ye kasi atara sa abona sana na majaye abu mo kesi na nana wa kele na bengana afora atile gide bo ka so le ka kono pole nyisi benena ka sikon jomono ma jafan lo ti tare ka mada bana taka
7: Abubakar Traoré wati atante kama mi fo ma fo ko yika kino yeka buboko belejira linfo itokola moko moko yewele liki ambi o fana fo o munu mekan la meno masika la soro liki ka kino fo foli bili bili bi awye nega kara feula aji jan alene Musa Chamde ni ko belejira labe anya amba fo ko o kambe sini nega kanitan flamana jamfani sangaten rafi manekan fiensra kan ni babu kurawere.

0: aune ke hobeka RFI de la men nege kanye tali flabe Freetown Bamako ani Bobo Julaso
1: Sarata Kamara
0: Burkina Faso tagi gasoil litre d'essence fawari kemen ni bisabani lolula oko 675 francs CFA katabima abena 100 fawari kemen ni bilolu de la 750 francs CFA latiga imbera froba gabarani sole la kunu soufe ambena nya foli soron oko malik le bolonka bi danteli kanyesin benkanima minyesina 100 surasi dagama kunu kele bolonko efela ni chim ka benkanim do wako surasi usira ka benkanin kela bi lolu nyoron nitanya ambena sere do la ben sere do la mensa ni benkanin tamin chogoka san dugu kono sira leon gamana nyema ya la ngini wasade on fe kunu ko kasaria do sugandi min la ngini ye kayeleman don kalata saria la kabini lokun damando wasade on be kan nyohom masama sama saria in kunkam benkante kasoron akukan awnike wa audonse kabini san nani Burkina Faso ni asunye folo de yedo ka fara tagi gasoil son kokan ka bo sefa wari kemeni bisabani lulula 675 francs CFA 600 gasoil litre besan sefa wari kemeni bilulu de la 750 francs CFA malabaw de akuna foni la se foroba gabarani sola kunu salif saranoro u ye nye foli ke gasoil son ko yaleli mfananka
2: Kosobe Sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi songo kukuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de kuka sabubuke asongo kanoko uludefe. Ola, marabaha jekulu kakonyo nabala ninko gazual santa hake temena dankan. Kozoyen kalo temene ina gazual litre milion keme saba ani biuro ni duro defere la. Wa kweni fentu make yeni san laba ina abeson kasefu litre milion keme ulongla ani bisabama. Abdusalam Gampene ko dorome tan ani duromin farla gasoil songo kan o manganka ke sababu ye doka fara jawo fen songo kan sugu kono ako mawo mamono ke abena jago fen songo ko losi baaw soro airenye Burkina marabaw ko fola ni utuma nunu fere douta ka musaka do gasoil ferili la ko litre songo tumena se fo kemefla ani dorome tan ma o de meyere ni senfe marabaw ku ye sefawari milliard bi woron de labo ko tumbe son kase fo sefawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mari tumma ke ka do fara litre songo kan Taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biwolongula ka sura tumbe se ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe na se keme sigi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wolongula ani bikononto ni deme tumake marabaw fe
0: salif sahano kanye foli wambeto Burkina Faso se ko ni lonko barakela o man ni sondia marabaw ka latige talendola ni atele flaye marabaw ya latige ka se ko ni lonko nyana getta ani segim bali kemana yonkono ku tetani kemana ka lambeni tabia wi akonya koro se ko ni lonko barakela ku ka langini te ka dankari ke sariala ku ta ye la somili ka onde dronye kanye sin demisani ma Burkina Faso kono ambeta Mali kema ya fanfe 600 yemina basigi segina sandugu la kunu benkani uko kele bulon yara yedanteli ke ako kambi uko shinim gati gawale kele uni efela bamanki ude gira nyonfe ka ben san surasi daga kan kunu soma juna la kele bulon kusera ka benkani kele bilolu nyon nitanya uye saya foli la se surasi uma minu bera kene kam uma gati kele mkonifo uhake kan erafika kuna foni sorole unde beka ira kusurasi tan nyon de nitanya ra ale benkani senfe anka san dugudendoka sere ala men benkani nka
3: Kuadaina depuis 5 heures, Razor Mogo Bula Kutamsila, Ani Makaman Kame, Kamuluri Re, donc à sa sepo, 6 heures, Mavan Manga, Katumin, 7 heures de Mangando et Rodoni, donc Fukatasi, 7 heures, 7 heures, Mamitri, Chaman Fame, Dobula, Dobula, Dundu, Dobula, Luterwati, Antuminabo, Ukukamado, Katasipo, 10 heures, ma. Oui, du bonheur, mais tu es très heureux de voir la belle, c'est fatigué là. Donc, mon corps, tu vas, tu es, mon corps, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas,
0: Nsa dugudendo kasereya kanyesin benkani maminkera ukasura sidaga kan kunu malik kema ya fanfe utkaro teletan ni asan kilen yebi tigi tigi kabini surasi jalaba tigi do minera malila ukela genero fla abas dembele ani nema sagara ujela kira kuyala nyinin ka jamana ka basigi yogo yogo ukela fe france ka lasigi denso barakela do fanantu minera ukitira ka nyangi shwen karo tamnin ka idankarike mali jamana la Surasi kama minutu minera alisa oluma kiti
1: RFI Conakry
4: Dishekini konanton, tomin konanton.
0: Okonakri ni wati na bela ba baramaw be hamin kono, kibaro ya fosite la Gine bololo sanfe hankili na irala inkan, kabini simidilon, faso tohola ton tourno la page kafola, aminera kew de fe, gendarme fanimbe minukana, akabara yoro la, l'école sodola, gyankulu yala nyinin kakalabla jonala, konfosi koni mafo bela ba kamineli na folo, aminera akabwali do de ko bololo sanfe, yoromina ayekuna kri ministri fa misri sa konakri misri Faisal Imam Folo Korofo ameta Freetown 600 Sierra Leone Fabala kabini lokun damando wasade umbe dala soso la saria sendo kunka benkante kasoron akukan ngemana ngema la banaka kuma akukan foroba gibarani so la kunu Julius Madabio yala ngini wasade umfe kukan yoko masama sama mjo kasaria sen sugandi jonala Maimouna Zerbo, Saria Sen Kura Imbala Ngini, Yale Mankadun, Kalata Laben Chogula.
5: Ndiati na soroko, Saria Mimbi Senani Wati, Hubi Kala Biduruni Durun Kemesrala, Osro Lilo Kofo, Walasa Chebo Kodoka Sugandi, Ankala Frita Kofolola, Iko Jamana Nyemro, Saria Sen Kura Nbi Anyini, Doka Bo U Akela, Kake Biduruni Kele Nyongye Kemesrala, Kafara Okan, Mara Usigiroman Saba Akan, O Chebo Inka Kanfana, Kakala Muga Nyongle Soro, Mara Flakono, No fero ma waliya kala flita ko flana bi soroka blasinka sari asin kuran bi an la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ani jamana dombe damakenye ko jam damakenye fanga mara ukmu kono ani alo kundama doye ni akli jabo bi sina wasa blon kono sari asin kuran talikula nga benkanti ka soro fanga ani fanga sina oke fanga sina politiki tomba APC alitika je ni sari asin kuran fando e sarata ko cheboka kala u ake srolika to anokrola biduru ni kemesrala biduru sa ni duru kemesrala yasa ka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini a jamana mumebe kono Julie Samada Bio alikoni ka kunu dantelila ako wasa don ka telia ka saria senkuran wotenya ni samba flani mugan shigin jamana nyimo kala flu yerenye nga ale era jamana linte ka talike ala sabu akasrati flana ni laba abo watlila ni sansarata
0: même on a zerbe ni kenya falula 621 RDC yemina ebola banabeka jorokumbo alisa maraba uka jati laban we moho wanani ni ko de kufo banan yira minula jamana in kono ukela akera moho wa keleni kemesegi ni ko sata e folo joro kumba ba o alisa bolo ki fura vaccin masoron ebola sia budim bugiola mimbeka kasala la se rdc tan uka mabintu sise dunia kena ya kotomba oms be ki laben ka feleni ebola sia zaire ka bolo ki fula rv bo besi ka dankari ke budim bugiola
6: O yere don sarata Hervé bo bolochi fura tumblala 5 ans ya saka Ebola suguya Zaire de furake nga fura krenkren info si masoro furon Ebola suguya kura bunji buguyo kama ora OMS sege segele kela uye ala nyini fura nyinka sifle uka jati mine fula ula uko Hervé bo bolochi tabulo kanyi Ebola suguya kura bunji buguyo ma baga mfanfe wa kuma gele ya ye akola OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus ye aka foli la se okola X sanfe Sekesekeli kela ninu kala niye ya muriaka di ervebo bulu chifura droma bundi bugu yo kele di kama kuna funi mandi folon ofura nyi sifleli tabulo jonjonka nga abena ke erde kongo de bananyimbe ka dadigike o yoro mina ka temenyi wahati jumadon yere erde kongo marabahaw tunye ala seko muho ba nani ayela uludela ko muho ba kili ani kemeshigi ninko fatula abulu ituri nord kivu sud kivu ani mara were wula sarata marabakhawka OMS mbaka la jere ziyeres do bulu dalindu bana nyinkama utkalo nyinkile tani shigi nata Genève Swiss jamanana
0: bintu sise ni ke nyefoli wla Ukraine ni Russie ka kelekan Ukraine kamugu fili wye moho tani sabanyo honi tanya Russie deninkile nye kasarato ni nukela moho bisabani konondo ware umadimina mugu fili ukera Russie ka dugu minka omerke deye akunafoni ulase biyere Etats-Unis kono bi sam bisaba ka fagali ko Tupac ka fagali kiri kene benasigi bide wali jugu kulun gang nyema koromin jala kini kalele ye Tupac ka fagali ko la ben o de benakiti karo kele nyoron kono Las Vegas Tupac Etats-Unis rap kela la ko doni ba en fagala niya san bisaba de ye kasi to san mwa ani lolula aw ni ke lamenina aw kambe ko fe doni RF fi nege kanye tahani flata mena ni sanga tanye mandin kuma ben au bolo wati don. Musa lukuli valambifo.
7: Fulibi rebulu

0: Aloni wara alturbe irifi de la nege kanyeta ani wulumla osela mandila ani Senegal.
1: Bintou Cissé.
0: Aleka kiti besena kabini bi soroma danina mali haklina fola rasbatch de kodon adjala kilendo kaye kumakan fo minube jamana mankutu tinye aminena ka datugun kabini samba flani muga anisaba Senegal wasa bulun ka barakara balen dabola bi araba barabulo dalentani kilende be u bolokoro nga jatemine benake duru de kan kile tani duru kono odo betalike jamana nyema ka nyefolike akasoro ko kan woro taw benake uka Bara Nataula, Sambisaba, Afakaliko, États-Unis, Rabdon Kidalangana, Tupac Farala, Kifarali Kiti Dabola B, Las Vegas, Aka Lafasa Bahauka Laniniye, Kajira Ko Wale Jugu Gangyema, Duan de Viskif D, Deye Tupac Farali Laben. Obismila, Kokurala. Ikon tumeka afonye na chugu mina kudakuba kuruba ula kwa malila Mohamed Yusuf Bachili wali maras batshika kiti besina bamako wali jugu sosoli kiti so kurdapela seria ula mali haklina fola nyi kokromando mbaka chamande beka talike bi kiti nina yasa kukade menjira ala asansaba amine niko ras batsh ye takanisi gin chamande ke kiti so ninyo honche bite nendo ta nafaka bon kosobe aka kiti nye takakan wamemuna sanogo ako irebe tableau du mankani wahati
2: bintu ya fo chugamina mouvement collectif pour la défense de la république cdr nyema ani la somnike la roso vicher kakiri lobi sina bamako kasosoli krisura ni acho mfoloye akoka taka kriso nyema ojala kileno ko ye wale jugu janyoko yake wa ko ye jamana mankutu chen nka of la be ye jala ki kansoso kuna fule obagira ya fo chugamina ko cdr tonde chama lo bora kataka krisura yasakata okanyema inkokoromadu kritika la oye jemuka grand dossier jado chari o min kono mo flano no tumbi ko ko dantike kurantike ko juguni fon so ngogbele yalila mali jamana kono rasba cha ko dalu fosite mimi se ka sementia kwa leye wale ke mimi jamana wali makwale ko ma fo mimi jamana mankutu chen rozo vicher fanaka la fa sabako ko kuma ka muno chari la ko ti rozo tawye wa ko ti se ka jati ina fo dalu ni kitina bintu Mohamed Yusuf Bachili ka kiriko bisena ka bisamba flani mwa anisa baka mars kalora atumana na bawo kwa tuye mali mini nye makoro sumelu bube maiga saya ye inafo farali atuko farali saya gbansante kabi warati jalaki wara unana fala foloka wa amne lentura kasura alibi wa akote mena kriso chama nye manyani akase kur dapel kriso rabi samba flani mwa aniduruka mars kalura malili bololoka wale jugu kriso tuya latike kurasba kato kasura folo kri mbisina alibi wa na wolola femina aminula lamebakot lura
0: ini chenye foli ula mai Muna Sanogo ameto malila halisa ninye asin sankilen tigitigiye ni mali surasi do tuminena uchema jalabatigi genero fula Abbas Dembele ani Nema Sangara Sagara ujalakilendo kuya lanyini kajamana ka basigi yoko yoko ukrefe Francika lasigi denso barakela do fanantu minena okitila ka nyangi shwenkalu temini kaye dankarike mali jamana la nga surasi chamanka kiti masigi halisa nije Nigeria asanfe kele bulunyi ala seko lusela ka izwap jatege wale kela kunonto bulu bo barala uchema izwap dise bado Abdul Halid al Muhajir okela eta de Borno Sambisa Kungo kono jamana kokoduguni a koroyan fanfe ka faram ko fatule kan kuka sanfe mugu filu kela sababu ye fananka charity do te perin omina utume ka tani keleke mina dowye Akunu Burkina Faso marabakawye ala tigeta ka dorome tan aninduru fara taji gazual litre sangoka nila sedike la furba jabara niso RTB de sanfe kabini utkalo samba flani muga anifla ninye asinye foloye ko doka fara gazual sangoka Burkina Faso nga gazi barakoni sango dofema kafara uka salvi saranogo Burkina marabakawye uka la tige nyi kunjonjo nyefo
3: Kosobe Sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjole mbe taji ani gazi songo kukuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de kuka sabubuke asongo kanoko uludefe. Ola marabaha jekulu kakonyo na bala ninko gazual santa hake temina danka. Kozoyen kalo temine ina gazual litre milion keme saba ani biuro nituro defere la. Wa akoni fentu make yeni san laba ina abe son kasefo litre milion keme ulo ula ani bisabama. Abdusalam Gampene ko dorome tan ani dorome farla gazole songo kan o mangan ka ke sababu ye doka fara jawo fen songo kan suhu kono ako mawo mamono ke abena jago fen songo ko losi ba hausoro airenye Burkina mara ba ko fola ni utuma nunu fere douta ka musaka do gazole ferili la ko litri songo tu menase fo kemefla ani dorome tama o de meyere ni senfe maraba ko ye sefa wari milliard bi woron de labo ko tumbe son ka se fo sefa wari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mari tuma ke ka do fara litri songo kan taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biwromula ka sora tumbe se ka fere keme ni bishigi ani dromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe na se keme sigi ani biworon gazi bara kilo ta ani fila o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wolongula ani bikononto ni deme tuma ke maraba ofe
0: Ayo ya famu ya sa Salif Bintou Cissé don Côte d'Ivoire ale sugandila ko PPACI kake PPACI politique ton nyama ye kabini mekalo temini jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo de Kodon otomana atunya fo kabina ka fanga politique ton ni klani aka ton ni dindo ye wala sa okasika la tige dota a nola okela sisan ayemu ko duru de sugandi bi kubila joyro baula lela mande kabo abicha
4: Laurent Gbagbo yere de tunya jira kaba fe kaka fanga dozi moro kelema nga alabana kake moro duruye oluminu be joro bala kaban PPAC tonkono oluchela Laurent Gbagbo Mansour nya moro ministri koronani aso adukera PPAC nyeman dankan foloye minka bara nyensinendo PPAC kono saria u labatolima ube ulaikela PPAC ka nyeman dankan flanaye ale de bena politiki to enka ko nyenebo lajeu ananyona wereu lasigiden koro Emmanuel Akabena PPACI ka baraketa ou de jatimine. Justin kone katina tora anona, alebna to PPACI ka politiki ko ou belkuna. Alabana, Sébastien Danon Djedje, aledebena PPACI ka politiki fere ou lawale ali kolosi. Jorotlani, Laurent Gbagbo Badjira, ka kounye ka mwawara ou bla anona minta leye. Nga, politiki ko dombra, Abudraman Bari ka fola, ko jorotlani nta jira, ko yeleman bena don PPACI marachogola. Ale ka jatila, ko mwaw duru minu su gandilain ko luka bara benake ka PPACI ka longo longele au de nyenebo nga ko mi enye moya ni maraye ko benato Laurent Gbagbo de Bolo Leila Mandé Abidjan RFI
5: RFI Kaolack Bikonanton aninkele Tominduru
0: Iko Kaolack o kanyekele de be manding Dakar yerela oyoro mina Senegal Dakar Fabala bi was Dakar Fabala wasadin yuka samba flani mugan aninduru la jere karabale folo sestrum extraordinaire dayelen bitenendo e kile taninduru kono ubena hakli jahaboke saria 7 durunanka nyebila saria 7 mimbola maraba je kulfe ani wasablon yere ka saria lanyini nifla o saria min be sinsin nu be sinsin chekadaw ni maraba khawka soroko jirali ko de kan jamana dimye jena babaro
6: bintu abelebele ye sada sumba sada sem bisabani wolum flanam faleni ko ye no falena abe jamana kuntigi ni maraba to diaguya ko ka soro hakefo usigi watila anuka barako kuma bena kefana juru kerenkere no tachukoka ani musaka minu be wele ko fond politique wasadom be na kuma sekesegali kulu do sigili ko kan wasablon kono ka nyesim baragele ndoma ina fo djukoloko na foloko ani monikela ka yamadua sebendili obena ket le temps ani djurukono atetema okan wasablo nyema Ousmane Sonko yo foka geleya ni babu minuk mama seka ke o wati kono ako bena nake ela jere karabani flanan simfe wasablo ka sege segeli kuluko kan Ousmane Sonko koni sonkera oma oluka barabena ke kalo woro kono ka tasarain woteluma wasablo kan ni la jere karabani kuma tunchara bintu sabula mugodo bulo fere dorondo pastef bulo wala sa saida sumba korosidi kiriso bana uka lanyini mima noye ka sada sumba fale uka seko late mechugu wadela omie ka sada sumba sada se bisabani wolum flanam fale nga bi Ousmane Sonko ko wasablombe barake kabena yere ka sada uye ani sada sumba konona fe un ako babu gela onde bubulo uka kanka kumaminu uka ukoson uye ya maru ya lendo uka lajere karabane sigibinto
0: ini chenye falu la jene babaro Senegal yuruko yuruko keleli chekeda ofnak sebendo bena chari bi o sebenye be ajira minu ye uka soro kofo ani minuma kofo akufuko la matrafa halisa oye saria ye Senegal chekeda nyema uni ministri so ta fane uka soro ta ujira jamana ka chekeda ofnak la ofnak yere ka blajere do mankono nendo kono foni di kene sini talata don anka dantegeli do kono foroba jabarani so sanfe kunu karido sera le won jamana nyemo ko yewele bila wasa deuma o ka nyokon sama sama wala jo ka kala flu asariya kura wote teliala maimuna zerbo kanya folu
7: na soroko saria mbisi nani wati obika la bidruni duru kemesra la usroli lokofo wala sa chebo doka sugandi kala flita ko folola iko jamana nyamugo saria senkuran ba nyini doka bo o akela kake bidruni kele nyogon kemesra la kafara okan on mara o siroma sabakan o chebo en kakan fana kakala muga nyogon soro mara flakono no fero ma walia kala flita ko flana bisoro kabla senka Saria senkuran ba la nyini fana kemesra la politiki joro kuta bisabaka di musoma ane jamana don be da mankanyali fanga mara ukumu kono ni alo kunda mandoye akli jagabo bisena wasa blon kono saria senkuran talikola nga benkanti ka soro fanga ni fanga sina uke fanga sina politiki tomba APC alitika jeni saria senkuran fandoye ko kalao akekato uchoko koro la bidruni duru kemesra la yasaka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini jamana mumebe kono Julius Mada Bio konika kunu dantikeli la ako wasa deon ku telia kasada senkura nuwote nyani samba flani mugan shegin jamana nyimogo kala flunye nga ale yera yamarolinte katalike ala sabu abaka sarati flana ni laba ni lani wati.
0: Autuntunye ala selike awye mbakuruba ula ko Etats-Unis ka Tupac Shakur toko suruna Tupac ka fakali kiti dabola bi Las Vegas dugu kono abeto senafo kalokele nyokon ninye asa sambi sabaye kabini rabdongeli dala Tupac fara Amerik jamanana ketola ka taha Mike Tyson ni Bruce Sheldon ka falikulo nyanaje boxu laje Mamudu Jalo Duan Davis nuko amafena ka kifdi ko jugu kela doka tonye muho de jalakili
8: California Love. Donc il n'y a qu'à Sababouye, Tupac y est là qu'au dans États-Unis ni d'yen fa en bécono. Donc il n'y a pas caro d'amant dron de cono, ça n'est Tupac y est fara. A ka fara li kiribinato se na, caro kelen cono. A la nyinite ka iradio ni ka mouki, Tupac Shakur kan, septam caro tle oron fla soufe, san wa kelen keme konondo ani bi konondo ani woro. Nga, yina kiti tegala na ka lafa sabahou, ka la nyinye ka irako doaf kefe, de marfadi, ani ka mou la oule a ka fara li kama. Ni jala ki kan ou semen tiara abena nyangenisi la kaso di wa sambi sabakono yelman fu itise kadu akuka sam mwanyo onkono segeseli minu dabora Tupac kafali hukumu kono tungyo nini bau dalilu jonjon tu masoro fu san wafla anitan anikonondo ni segeseli udamne na kukura osa na duan kefa tuyesiri ya gafye do labo omin kono atunya iraku alili tunsigini mambli bema kono kadila ka kise ubora omin kono ka Tupac kafaka aere labana kakumaka nunu besoso ABCD kunafoni disola hakili jigina Tupac fala kato aka mandiani aka sanga watila asitu mbita samwa ani lulu dila
0: nege kanyeta ani mwumla temena ni sangata ani sabaye kankan kurusa ani mamu
8: mwa ani lulu dila
0: Nege kanyeta animurumla temena ni sangata anisabaye kankan

0: aloni wara alturbe irifi de la nege kanyeta ani wulumla o sela mandila ani senegal
1: bintu sise
0: aleka kiti besena kabini bi sokoma danina mali haklina fola rasbatch de kodun adjala kilindo kaye kuma kanfo minu be jamana mankutu tinye aminena ka datugun kabini samba flani muga anisaba senegal wasa bulunka barakarabalin dabola bi araba barabulo dalentani kilinde be u bolokoro nga jatemine benake duru de kan kile tani duru kono odo be talike jamana nyema ka nyefolike akasoro ko kan woro to benake uka bara na taula sambi saba afakaliko États-Unis rap donc li dalanga na Tupac fakala ki fakali kiti dabola bi Las Vegas aka la fasa baka ukala nini ye kajira ko wale jugu gangnyema douane de viskif di de ye Tupac faka fakali laben o bismillah kokurala ikon tumeka afonya na chugumina kudakuba kuruba ulako malila Muhammad Yusuf Bachili wali maras batshika kiti besina bamako wali jugu sosoli kiti so kour d'appel la seria ula mali haklina fola nyi kokoromando mbaka chamande beka talike bi kiti nyina yasa kuka demenjira ala asansaba amineniko ras batshi ye takani sigin chamande ke kiti so ni nyokonche bite nendo ta nafaka bon kosobe aka kiti nyetaka kan wamemuna sanogo ako irebe tableau du mankani wahati.
2: Bintou yafo chugamina mouvement collectif pour la défense de la République CDR nyema ani lasomnike la rozo vichère kakiri lobi sina bamako kasosoli krisura ni asho mfoloye akoka taka kriso nyema ojala kileno koye wale jugu janyo yake wako ye jamana mankutuche nka oflabe ye jala kikansoso unafulia obajira yafo chugamina ko CDR tonde chaman lobora kataka krisura yasakata oka nyema inkokoromadu. Kritike la oye jemuka un grand dossier jado chari o minkono mo flano no tumbiko ko dantike kurantike ko juguni fon so ngbele yalila mali jamana kono rasba cha ko dalu fosite mimi se ka sementia ko le ye waleke mimi jamana wali makwale ko ma fo mimi jamana mankutu chen rozo vicher fanaka la fasa ba ko kuma ka muno chari la ko ti rozo tawye wa ko ti se ka jati ina fo dalu nin kitina bintu Mohamed Yusuf Bachili ka kiriko bisena ka bisamba flani mwa anisa baka mars kalora atumana na ba ko tuye mali mini nye makoro sumelu bube maiga saya ye inafo farali atuko farali saya gbansante kabi warati jalaki wara unanafala foroka wa amne lentura kasura alibi wa akote mena kriso chama nye manyani akase kour d'appel krisura bi samba flani mwa aniduruka mars kalura mali bololoka wale jugu kriso tuya latike kurasba kato kasura folo krimbi sina alibi wa nawolo la femina aminu la lamebakot lura
0: ini chenye foli ula mai muna sanago ameto malila halisa ninye asin san kilin tigitigi ni mali surasi do tum minena uchema jalaba tigi genero fula abbas dembele ani nema sangara sagara o jala kilindo ku ya lanyini ka jamana ka basigi yoko yoko o krefe francis kala sigi denso barakela do fanantu minena o kitila ka nyangi shwen kalu temini ka ye dankarike mali jamana la nga surasi chama ka kiti masigi halisa ni Nigeria san fe que le bloni ala seko lu cela ka iswap jatege wale kela kunonto bulu bo barala uchema iswap dise bado Abdul Halid Al Muhajir o kela eta de Borno sambisa a Kongo kono jamana ko duguni a koro yan fan fe ka faram ko fatule ko ku ka san fe mugu filu kela sababu ye fana ka charity do te perin o mina utumbe ka tani a keleke mina dowye akunu Burkina Faso marabaxaw yi ala tigeta ka dorome tan ani nduru fara taji gasoil litre songokan ni la sedike la furba jabarani so RTB de sanfe kabini out kalo samba flani mugan ani fla ni ni asigne folo yi ko do ko fara gasoil songokan Burkina Faso nga gazi barakoni songo do fema ka fara o kan salu saranogo Burkina marabaxaw yi o kala tige ni kunjonjon nyefo
3: Kosobe sarata Abdusalam Gampene ali mbe jekulu minjolembe taji ani gazi songo kokuna ako jamana chama marani nkono obena taji gazual san Burkina de ko ka sababu ke asongo kanoko ulu defe ola maraba jekulu ka konyana bala ninko gazual santa hakete mina danka ko join kalo temene ina gazual litre million keme saba ani biuro ni duro de ferela wa ko ni fentu make yani san laba ina abeson ka se fo litre million keme ulungla ani bisabama Abdusalam Gampene ko dorome tan ani duru min farala gazol songo kan o mangan ka ke sababu ye do ka fara jawfen songo kan sugu kono ako mao mamonoke abena jawfen songo ko losi ba kausoro airenye burkina mara ba ka fola ni utuma nunu fere do ta ka musaka do gazol ferili la ko litri songo tu menace fo kemefla ani dorome tan ma o de meyere ni senfe mara ba ku ye sefawari milliard bi woron de labo ko atume son ka se fo sefawari milliard keme ani bisabani duruma ni ele mali tuma ke ka do fara litri songo kan taji essence litre songo o mabo anola super 91 o be fere keme ani biwolongla ka sura tumbe se ka fere keme ni bishigi andromenani gazi bara kilo woron o be fere keme nani asongo tumbe na se keme segi ani biworon gazi bara kilo ta anifla o be fere wakele ani keme asongo tumbe se ka yele fo wakele keme wolongla ani bikononto ni deme tumake maraba ofe
0: Ayo ya famuya sa Salif Bintou Cissé don Côte d'Ivoire ale sugandila ko PPACI kake PPACI politique ton nyamaye kabini mekalo temene jamana kuntiki ko Laurent Gbagbo de Kodon otomana atunya fo kabina ka fanga politique ton onyi klani aka toni dindoye wala sa okasika latige dota nola okela 600 ayemu ko duru de sugandi bi kubila joyoro baula lela mande kabo abicha
4: Laurent Gbagbo yere de tunya jira kaba fe kaka fanga dozi moro kelema nga alabana kake moro duruye oluminu be joro bala kaban PPAC tonkono oluchela Laurent Gbagbo mansurinya moro ministri koronani aso adukera PPAC nyeman dankan foloye minka bara nyensinendo PPAC kono saria ulabatolima ube ulaikela PPAC ka nyeman dankan flanaye ale de bena politiki to enka ko nyenebo lajeu ananyona wereu lasigiden koro Emmanuel akabe PPAC ka baraketa ou de jatimine. Justin kone katina tora anona, aleb na to PPAC ka politiki ko ou belkuna. Alabana, Sébastien Danon Djedje, ale debe na PPAC ka politiki fere ou lawale ali kolosi. Jorotlani, Laurent Gbagbo badjira, ka kounye ka mwawara ou bla anona minta leye. Nga, politiki ko dombra, Aboudraman Bari ka fola, ko jorotlani nta jira, ko yelema bena don PPAC marachogola. Ale ka jatila, ko mwaw duru minu Sugandilain, koluka bara benake, ka PPAC ka longo longele ou de nyenebo, nga komi enye moya ni maraye, ko benato, Laurent Gbagbo de Bolo, Leila Mande, Abidjan, RFI.
5: RFI, Kaolak. Bikonanton anikele, Tomi Duru.
0: Iko Kaolak, o kanyekele de be manding Dakar yere la, o yoro mina Senegal, Dakar Fabala, bi was Dakar Fabala, wasadin yuka samba flani mugan aniduru la jere karabalin folo sestron extraordinaire dayelen bitenendo, e kiletan induru konon, ubena hakili jahaboke saria 7 duru nankan, nyebila saria 7, mimbola marabahaje kulufe, ani wasabulun yere ka saria lanyini ninfla, o saria minu be sins ninu be sinsi chekada uni marabaha uka soroko jirali kodikan jamana dinwye jene babaro
6: bintu abelebele ye saria sumba saria se mbisabani wolon flanam faleni kuye no falena abe jamana kuntigi ni marabaha to diagwea kuka soro hakefo usigi watila anuka barako kumabena kefana juru kerenkereno utachukuka ani musaka minu be wele kufon politiki wasade umbira kumaseke sege likulu do sigili kuka wasablon konoka nyesi mbara gele ndoma ina fo dugu koloko na foloko ani monikela uka yamadu ya 7 dili ube na ket li tan ani duru kono ateteme uka wasablo nyema Ousmane Sonko yo foka gele ya ni babu minu kuma meseka ke o wati kono ako bina na ke ela jere karabani flanansi mfe wasablo nka sege sege li kuluko kan Ousmane Sonko koni sonkera oma uluka barabi na ke kalo woro kono ka tasara inwote luma wasablo nka ni la jere karabani kuma tunchara bintu sabula mwodo obulo fere dorondo pastef bolo wala sa saida sumba korosidi kiriso bana uka lanyini mima noye ka sara sumba fale uka seko late mechugu wadela omiye ka sara sumba sara se bisabani wolo mflana mfale hinga bi Ousmane Sonko uko wasablombe barake kabena yere ka sara uye ani sara sumba kono nafeng ako babu gela ndebu bulo uka kanka kumaminu uka ukoson uye yamari alendo uka lajere karabane sigi bintu
0: ini chenye falula jene babaro Senegal yuruku yuruku keleli chekeda ofnak sebendo bena charibi o sebenye be ajira minu ye uka soro kofo ani minu ma kofo akufuko ula matrafa halisa o ye saria ye Senegal chekeda nyema uni ministeri so utafane uka soro ta ujira jamana ka chekeda ofnak la ofnak yere ka blajere do mankono nendo kono fonidi kene sini talata don anka dantege lido kono furuba jabaraniso sanfe kunu karido sera lewon jamana nyemoko ye welebla wasa deuma oka nyokon samansama ulajo ka kala flu asaria kura wote teliala maimuna zerbo kanya folu
7: na soroko saria mbisi nani wati obika la bidruni duru kemesra la usroli lokofo wala sa chebodo ka sugandi kala flita ko folola iko jamana nyemgo saria senkuran ba nyini doka bo o akela ka ke bidruni kele nyoyi kemesra la ka fara okan en mara usiroma sabakan o cheboin ka kanfana ka kala muganyo onsoro mara flakono no fero ma walia kala flita ko flana bisoro ka blasinka Saria senkuran ba la nyini fana kemesra la politiki joro kota bisabaka di musoma ane jamana don be da makanyali fanga mara ukumu kono ni alo kunda mandoye akli jarabo bisena wasa blon kono saria senkuran talikola nga benkanti ka soro fanga ni fanga sina uke fanga sina politiki tomba APC alitika jeni saria senkuran fandoye ko kalao akeka to uchoko koro la bidruni duru kemesra la yasaka chebo jaguya ka jamana don ka danaya nyini jamana mumebe kono Julius Madabio konika kunu dantieli la ako wasa don ku telia kasara senkran wote yani samba flane mugan chegin jamana nyimoko kala flunye nga ale yera yamarolinte katalike ala sabu abaka sarati flana ni labani lani wati
0: Autuntunye ala selike au yemba kuruba ula ko Etats-Unis ka Tupac Shakur tokosuruna Tupac ka fakali kiti dabola bi Las Vegas dugu kono abeto senafo kalokele nyokon ninye asa sambi sabaye kabini rap dongeli dala Tupac fara Amerik jamanana ketola ka taha Mike Tyson ni Bruce Sheldon ka falikulo nyanaje boxu laje Mamudu Jalo Duane Davis nuko amafena ka kif di ko jugu kela do ka tonye muho de jala kilin
8: California Love. Donc il n'y a que Rasababuye, Tupac y est là qu'au dans États-Unis ni d'y est femme bécono. Donc il n'y a pas de caro d'aman drone de cono, ça n'est Tupac y est fara. Aka farali kiribinato sena, caro kelen cono. A la unité ka iradio ni ka mouki, Tupac Shakurkan, septembre caro tle woron fla soufe, san wakilin keme konondo ani bikonondo ani woro. Nga, yina kiti tegala na ka la fasabao, ka la unité ka irako doaf kefe, de marfadi, ani ka mou la oule aka farali kama. Ni jala kikan ou semen tiara abena nyangeni si la kaso de wa sambi saba kono yelema fuiti se kadu akuka sam mo anyo kono segeselu minu dabora tupa kafali hukumu kono tungyo nini bau dalilu jongyon tu masoro fo san wafla anita ani konondo ni segeselu damne na kokura o sana duan kefa tu yeseria gafe do labo o min kono atunya yirako alele tun signi mambli beman kono kadila ka kiseu bora o min kono ka tupa kafaha aire la bana ka kuma kanunu besoso ABC di kunafoni di sola hakili jigina Tupac fala kato aka mandia ni aka sanga watila asitu mbita samwa ani lulu dila
0: nege kanyeta ani mwumla temena ni sangata ani sabaye kankan kurusa ani mamu
1: bintu sise
0: Nataula amena hakilina ula soro awye uluminu fobi kuma be au bulu keneko ambe soro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njemukanyi ngayeni ni mbeje sigidanya takaru
1: sigidanya ta
0: bi sigidanya takabe takananyi lagini kerenkerena kanka marala wati yeleman kololo ani yiru tigelu kelendu dugubaye digumbaye bordo SOS kanka dugukin koroba dola sigidala moho ni shifin wia latige ka yiri uturu lanyini ye ka lamini latanga wala sa ka sigidia bara kumfolo ula uye yiri ba kile ni keme duru de turu odronte uya latige fana ka yiri ninu ladon ani ku latanga angala sigine kabini kanka mamadi kaba kasigidanya ta
9: bimsen dunya kan kadin kadatu allah yiritudun nimma alino ko bululan dulu bladisena ko sal dise kay ridu wa kelin ke melulu tudu allah kinda jamala be dia bero baw jaya kan ka fanka soron no brake sabudi ka sanku be belea ridana nin tane demsen nebulu sidi soare le yen kinda demsen kuntidi
10: l'initiative est venue de
11: ni miridoya nani ka ben la prosilema ni alkala prosi binyolundo ga ko kala belebele mei ulan dunya kan watinena mende ke o basidi foka iri le tudu anni anna kinda demsen nabulu nyombulu konoma anka miridoya ta ko anyana kana iri laturu kɛ an na kinda la. O le kosɔn an ka irisɛn ɲini an y'an wulilo sɔgɔmada in na ka na irisɛn nin tugun. Irisɛn 1,500 ye an bolo. Irisɛn su bɛɛ ladenni ye mɛn dɔn. An ma irisɛn ta an kun fɛ. Komi ale yɛrɛ k'a ɲalo ɲam kan an ɲɛ bɛ kɛ ɲamana de dɔn. Fo ka irisɛn de turu u ye ndekun mɛn dɔn ani tele ndekun mɛn dɔn.
9: Alula kinda ɲɛmɔgɔ ma to si rɔ. Bɔn fo ka baara nin kɔnɔ bɛn nin ko sadi kɛ ko sabatini de. Ni ala kinda ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bɛ la yiri tan yiri mɛn kɔnɔ bɛn na. Kabini suwarele ye kinda ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de.
10: N'a kɛra bɛ an ɲɛ kalaya min dɔ tentententen kunu san ba le nara mɛ fo ka ventilateur laminɛ o kun kɛ ni mun de ye paseke kalaya bara na ja bara na san ma.
9: Bɔn fo ka baara nin kɔnɔ bɛn nin ko sadi kɛ ko sabatini de. Ni ala kinda ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bɛ la yiri tan yiri mɛn kɔnɔ.